complain en baba na omo gbo mi nisin bi o se dodo wa o aba wa kan mo fo alowo meji o ye ka mu wa ba won lini felele nbi ni won gbe bugbon a ti ri we gba lati odo baba wa pastor dr samuel oluseya folabi baba o si lo lede mo se n ba yin soro yi ba won ti ni ken kan nu joko lori ofe ati wa ko fun wa mo na ba n gbo bi wi o si dodo wa o loni sola e pe mi baba wa ti mo ni ke wa gba ti n le ni e ma binu o so njo la lo a mo lo mo la fe lo gan ekeni a ni lori ofe ati salaye fun yin ibi ti ise iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry bi ta nlo fun mission work a ni lori ofe ati so ni pato baba mi nuluwa ni to ma salaye ni kikun bi te nlo gba je nfi fun yin lori ofe atafadi pe lagbara olorun lojo thursday ojo alamisi la ko nle ibadan o ya ti lo lose ta pari sugbon fun di wokan abo mi yo ja lanfani ati lo ijo wednesday ti mo igan la bagbera ama awon lase ile ise yi ti fun wa ni se kekere kan se a se lojo wednesday a tun se njo thursday in to sun irin ajo wa de jo thursday nu but wa di ago baba ti pari ise ta fun wa se lojo thursday le ise baba ti n pari gbogbo eto ti to kale alori okan lojo iwon ni lobade ran ran ran awa ni gbagbo pe lagbara olorun a pa

nu le awon nikan la won gbe nu o ba se le se laaro eyin omo olorun te ba lanfani ati ma gbo wa ta ba ra guiding ke te fun wa ni 1000 eyin te fun wa ni 2000 eyin te fun wa ni 3000 eyin te fun wa ni 4000 eyin tori ofe wa fun telephone ni 5000 eyin telephone 10000 eja se bayi eje fun yin ni o pay account mi o pay account alore ni 80 3295 41 91 o pay account mi nu 500 le balagbara e fi be laaro e bo je 1000 ni e fi be be ba ti gbo bo je eni ken te yin ba nipa lati se ran lo fun na le nikeji yin be lagbara 5000 be lagba e je o bo sa le raise 200000 ka wa sa le rin ajo yen ka to ti pa murin ajo e ta lonjo Thursday pon ba ba sa rin yen boya do badaro Tuesday abi Wednesday ah ama se doki lari gbola go course eh boya le sare jigba isara lo eh le sare jigba sara lo kala fade ati de open account mi nu o ko mi gangan le ba nbe Akinyemi Adekunle Akefenwa open account mi nu e da wo ta

0: wipe e mo kawo dira o be si re e mo bu ke diwo tori pe erongba o tin lo labenu o lati kede re wipe osun decide 2026 wipe kini ohun o fi sotun be kedere ko fi sosi won ti fe ti owo mo karuru bo kini ohun
1: o da wo kan na tun re tun be ni waju temi o ile ti ohun fi di oro mule bayi wipe awon ajo kan yi ti won to ipin bi eto ribo se lo ni ipinle osun le ta mo si cdd ni won ti pe eto ribo to waye ni ipinle osun o lo ni irowo ati irose
0: okay o omi tun re eleyi ti o n fi oro lede wipe oda se ese wa nbe nu re ke eyan so wipe ohun o ni se ti lagbaja ti ta medo ohun na lo ngo se e ti ri ki loro ti mo so te fi ni ki mori wa nforun le won ni o mayi ohun lo nfi ibere ohun sita pe ohun o ni dibo fun obi bi o se tinubu ejo ki lese ti nbe nu oro eleyi ti mo fi sita ohun o
1: are le wa nigeria bola tinubu ni won ko ti foro ta o saju eto dibo eleyi to wa lana ni ipinle osun le eto kesi ajo eleto odibo le wa nigeria inec wipe ko ri daju wipe ifi araalu lojo ninu eto odibo gomina eto waye ni ipinle osun lana yi be oni igba keji are le wa nigeria tele to si je oludije fun ipo are labe egbe oselu adc bayi atiku abubakar o ti wo are bola tinubu lo le ejo lori esun iwe eri iroyin bo lori e lekun keke ofun toni
0: oda lori n to ni se pelu eto odibo ni ipinle osun won ni adeleke na ni owo re n lo se be ti n leke ni ede ife osogbo ati ilu wo be kedere won ni ilu osogbo won ni bi ajo olominira to n ri si eto odibo ni ile yi ta mo si Independent National Electoral Commission yun ajo INEC bi won se n sa gbogbo ipa ti won si n gbe igbiyanju won lati ri daju pe awon se gbogbo re ki eto ko leto ki won le kede omo oye leyi to jawe olubori won ni be won se n se ti won lowo o na ni iroban ni dun kekekeke labala bi kan ni ilu osogbo mbolo ti dun awon wo ni won so ibon di banga ti won yin lai se pe a wa lasiku odun to ti e ti je pe won ti ni omo yin banga mo lasiku odun e lanfani ati gbo tori iwe iroyin the guardian on lo guide iroyin ohun to se be di edoki
1: o da o lori eto dibo are ati eto dibo apapo ti o wa in 2027 oludije fun ipo are labe egbe oselu APM Allied People's Movement Seyi Makinde ohun naa lo ti kede ẹni to je adari fun ajo tẹlẹmuyẹ DSS tẹlẹ ọgagun Lawan Daura gẹgẹ bi igbakeji ẹ ninu eto odibo are ti n bọ lọna ni 2027 paapaa julọ o lati le lọkiti pe pẹlu are Bola Tinubu tinu ẹgbẹ oselu APC Ibadan to n bọ.
0: Okay lori n to ni se pẹlu eto odibo ohun naa mo si wa won ni egbe oselu All Progressives Congress APC ni won ti fi ikilo sita ti won ti n so sita pe

ati le mo le dibu inu eto dibu are ti nbo ni 2027 ri eso pe o ji iwe eri NYSC to je ti agunbaniro atiku to je oludije fun ipo are labe egbe oselu ADC on gangan lo lo o iyen si ile ejo ohun ile ti o si pe ejo na gege bi o se safomo pe atiku abaka ati egbe oselu re ADC egbe olowo bowo o na ni won pe ejo ohun taku are Bola Tinubu ati egbe oselu APC to fi ma ajo eleto edibo le wa Nigeria seri ejo ti won pe yi on logun le abala ofin ti se metadini ogoje ipinro kini yen ti se section 137(1) ati 139(1) be ini o tun agbeyin o ti won ni ejo ohun tun rogbo ku le abala ofin mi to je section 285(14c) ofin Nigeria odun 1999 pa julo to tun rogbo ku ma ofin eto edibo Nigeria ti 2026 be oni won pe ejo ti won pe yi on gangan na lo je pe labe abala ofin ti se section 137 ye abala ofin metadini ogoje o na lo je pe imo yowo kila nku enikeni ile to ba yi wi eri fun ajo INEC pa julo lati ma le dije dupo are o seri atiku to pejo yi ilo nfe ki ile ejo ipe ko gbe idajo kale lori boya ni se o na ni won fagile oruko Tinubu ati

0: dekunle ni lo fi sowo si ajo INEC pa pa julo ni odun 2023 ati eto ribo to nbo lona be oni Atiku Abubakar ni o nbere lowo ajo eleto ribo lewa Nigeria wipe an fe ri oko ati iwe eri e ti Tinubu to fi sowo si ajo ohun
1: omi tun re eleyi to yojo oro sita wipe omo iko iswab iko eleyi to je pe won je iko isin okoku ni o ti toru aforijin eleyi to si ti finu iko ohun sile eni odun me dogbon 25 years won ni okunrin kan eni odun me dogbon eleyi ti oje afurasi omo iko iswab Islamic State West Africa Province iswab nu to je jagun jagun fun won o na ni o ti ja o ti kawo soke to si ti fi gbogbo nkan to ni se pelu ija to ti fi ro won ni o ti fara re kale ni waju iko ologun le yi ni ijoba ibile Mungono eyi to wa ni ipinle Borno leyin to lo bi odidi osu mejo ninu egbe agbesumo mi won agbesumo mi yi eleyi to je pe o nba won pitu laabi ti won se won ni gege bi won ti se jabo oro na lati pase ayanana ohun to ni se pelu eto abo zagazola makama lojo aba meta saturday ti se ojo kedogun osu kejo odun 2026 eleyi to si nse atona si alaye to rigba lakata le ise ologun won ni jagun jagun omo iko iswab ohun eleyi to ko re nje ali gambo kanuri eni to je omo bibi abule ngarina to wa ni ijoba ibile Mungono ni ipinle Borno lohun

kaabo pada leka ipolowo oja wa edo ki iroyin to nkile to hale foto ni ona lo nte waju ikani lagi lu fm okay to gajoke ni badan ni be ni awa ti nkan si tentete si wa lori eto dibo gomina ipinle osun na si tun ni o iroyin kare to nbe ni waju temi o leyi ti

0: Ikede esi ibo ohun eto idibo eleyi to waye ni ipinle osun wipe ko fi so tun ko fi so si won ni lati nu atejade eleyi ti asofin Bamidele Salam eni ti se alaga iko ipolongo ohun ti leka eto iroyin to nti igbimo eleyi to ni se pelu ilukoro to je ti imole di imole campaign council ni o ti fi atejade sita ninu atejade to fi sita to si buwolu lo tin fi eso kan wi pe ajo olominira to nri seto dibo nile yi ta mo si ajo INEC ni won tin wa kan na mo won lorun lati pase wi pe bi a ba ti fi le fun won lorun ti en pokolo won o le pariwo e sita pe ko se n to jawe olubori ninu eto dibo na won ni ko tin polongo fun Adeleke yin Adeleke campaign team ni won fi eso hun kan wi pe oro yi o na lo nwaye lati pase awon gomina ti awon adari to je ti egbe oselu All Progressive Congress APC wi pe ngban ti nwo bi kini orun ibi ti o wo si ni won ti wa npete pero ti an si nwa kana ma ajo INEC lorun ko le kede re pe ko se n to jawe olubori ninu eto dibo na
1: e ja rede fun ya lori edo kirin foto ni to ba to di ni ola agun mejo sa agun meson giregile do kiroyin baba e se nide bayi titi lawo akisola onoku ti ogori afefe pelu eto re ta mo si akoko yin agun mejo sa agun mewa temi tayo yi ladun aboro loko mi eja pegbon ka won ba pegbon jinijini bi eni ojuramu aboro to fe mo lu abi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko si ni njebe ko ni talewa o
0: iyoku omo di ijo mejo bogo ti nje tolohun akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se figigun okun joseph ajo ko bi en tin fe na nlo ko temi ire o
2: la gelu efe jagaba gogo retio maru maru
3: Ekudede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa seed care eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni je ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo oni alejo kan be pelu mi tun di asoju ile ise CDK ma fe ki o na nbe fun eyan ara ile o kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilonu le patapata ti o nwa ti a fe

0: sibitele wa
1: office nigba to je pe ni
2: epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu ilepo sanctuary filling station opposite Fairwell supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na ato ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni e wa ni Alajiki road Taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
0: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro ni pe bo le se se ba oni kini awon se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na

fiyin fun Oluwa fiyin fun Oluwa iwo kan mi nigba ti mo wa laaye ni emi o ma fiyin fun Oluwa emi o ma korin si Olorun mi nigba ti mo wa e fiyin fun Oluwa nitori orin lati ma korin si Olorun nitori ti o dun iyin si ye

bo pada e je lo sinu iwe ti Jonah ori ikini aka ese ike dogun si ese iketa di logun o ka oni be ni won gbe Jonah ti won si so sinu okun okun si dekun riru re nigba na ni awon okunrin na be ru oluwa gidigidi won si rubo si oluwa won si de de sugbo oluwa ti pese eja nla kan lati gbe Jonah mi Jonah si wa ninu eja na ni osan meta ati oru meta ranse olorun alaye baba wa ninu oluwa prophet oyeyemi king lati nu ijo Christ apostolic church agbala sioni

0: I want to
1: sorry, mama. Methodist was member ni wa. Mama me ya me oni olosi CAC loke mesi nigbati ogun po nigbati won wa wo mama yen san on wa so di yajo nigbati so di yajo ti mama mi bi ma o san pa mo olo san se yanu o wa wo pe o mo need omokunrin yi bayi emi re wa o wa lo soro ya re loke mesi nigbati o debe o ba mama yen ni bi ti won ti n se ses bo se wole woli to wa ninu ijo se nko mo yen ti methodist ses loko e o isoro ke ti so di CAC bi mama mi se wole woli to wa ni pepe lo so fun mama mi pe arabirin yi mebo o n fe okunrin o ma ri okunrin omi to wa ni pepe igbe to ba ti gbe omi to wa ni pepe ma lo mo wule do mo wa gbo o omo ti n ba fun woli ni o ese woli ijo mi inu ijo ta ti gbe omi ni o ti pada se woli mama mi ba si gbo mi lo eni to to olorun fun ara re ama se amisi omi to gbe njo ni ni bayin soro yi mama mi wa to try pe yes ona okunrin ti si ohun obi mi e to pada bile mi obirin ni igba ti maje mu eje to je lori mi to dide mo kuro ni bi mo tin gba dollars mo pada di dry cleaner mo pada deni tin wona bi ma se jeun e wo mi iyawo e gbogbo eyin te ba si iyawo fe olorun o to yin se
0: ami o
1: ti mo ba fe iyawo iyawo ti mo ba lomo lomo bi n ti mo so yi kaluko ti lo latoto kaluko ti lo latoto
0: yeso mi obe
1: mama ke so be la iye so be la
0: ko na go bi gure se je n
1: ti gbogbo awon eyan je so mami ti olorun ba pe eyan tabi ti majemu ipe nbe lori e to olorun ba won o si won ran ni o bo olorun de se won ran yen to ba je ni to wa nu emi a mo pe o ti yirin die die o ti yirin die die tori awon ti olorun ran si gbogbo won ti suffer be ni ma te wa ri to olorun ba ti wa divert awon yen si bomi Olorun wo to ra won kan fitara gbadua o pe Olorun akoko mi nlo sanu fun mi asiko mi tin lo ti adua iru awon ye ba kan Olorun to Olorun ba divert awon ye si ibomi to gbe won kuro lodo eni to Olorun to ma lo fun won with immediate effect eni o bere si ni problem o n devi ma ri pe eni kan Olorun pe un ngba to won down ni jiyade awon to Olorun fe lo fun Olorun tin divert won si ibomi iya ta won yen wa nje ti o fi nke oni o bere si je bo se ri niyan mami
0: ogun to jajo na ni
1: ogun to ja ni mama e wa wonu aye loni ma opolopo ninu aye ogun pe won e do looto e wo mi
0: so looto
1: be ni mo so fun yin awon kan be e wo gugu awon te ma wa ni outside yen te ba gbo case tell me about pray ta jo gbadura ta ani baba e je something sele e je mo pe elomi o je ke mo pe iya iya yawo won abi family yawo o lo n ko wo fun ko bo n ko le
0: mo ti da o da
1: eni o da
0: o da ko fun ya yawo e ya yawo re o ba ko
1: e ko se
0: alaja meta
1: e mo gbo elomi o le yan ko se entiru enti fo wo ran se ko e wo mi ko ti lori ofe ati move lati beyen wale ta ba wa ni ka so se bo ko omo eni obo omo eni ni ara ta so ti o ti da na mi o da awon baba
0: ti o so lo to nko bayi
1: e wo omo mi ko wo fun baba e
0: ba da da da
1: ki mo so fun yin baba ti te ke for granted
0: baba ti fe yawo bi meji meta
1: e wo
0: o ya ko wo omo
1: omo ti ni isin aye re ti di korofo elomi kowo fun aburu omo iyajo ni won oni finance omo iya yen ni le o gbogbo n to ko fun
0: o ti tan
1: ko si nkan kan me
0: o ti na
1: ati be be lo
0: o ti na
1: elomi oga re finu tan
0: beyin
1: mo ko me ri o ani iwo ni ayo oga o won ti me so fe niyan pe ayo ni o ayo ni o ero bi o se ran ogo poda soko
0: ni o mo tan
1: o lo nse so asise yen e ti se saju o ti wa dogun dode bayi

0: bọ pada lori eto yin eto wa ni akoko eyin pelu awon olufe padi yin gangan aburo yin na ni titi layo akinsola ona loruko ti mo ti ni alejo pataki kan laaro yi ninu ikulo gbon sa fefe airefun ta e kan la mon ri ta lodun o tun tun tun bo olorun lo mo nta se fun won awa na de gba fo olorun agba kam sunday to lo mbolewa eni ise be sunday na nko eni ise
1: mo fi sile
0: e fi sile so sunday to tun eni ise na be ni e melo le ma lo si church ninu ose ninu osu sunday melo le ma lo si church ninu osu
1: e ti mi o ba en pe church na ni mo nlo
0: e amo ani church yin se mo mo pe gbogbo sunday le
1: sunday ni mo nlo
0: ko ma je ko be mi se nse ina le ina se nse
1: eh bo to ma ti le ri mi mi o ni se lojo yen ni
0: time to ba ri pe wo church wo
1: mo le lo laaro ko je pe ise osan ni ko de je badan
0: so te ba kan ti ku service we ya bi 12:1 e ma gbe e kan pe awon crew ni pe o ti ya o
1: began la ti ma pade
0: e ti ma church la ti ma pade eh ati gbogbo everybody
1: ben
0: te wa do ma lo
1: ben
0: awon eyan fe mo yin e mo ko mi ti mo yin awon to n gbo wa fe mo yin
1: awon angelinke ogo ogo shade tai wonke ogo ogo so lorun baba so lorun omo so lorun emi mi mo o go mo ki gbogbo eyan eniyan mi ka
0: to ki gbogbo eyan kini awa nko
1: eh
0: kini awa ti awa nu studio yi to je pe eni kan soso le yin ko ogo ogo kila awa nko
1: en bibeli lo so pe okan mi yin oluwa so okan mi lo yin oluwa lowo lowo e
0: okan ti wa nko e ri
1: ajo le a le jo ko ni
0: o su yin
1: pe ogo
0: ogo wanke
1: beni
0: ogo ogo ekude de asiko yi
1: yes ma
0: ekujo miti jo meta
1: yes ma
0: taba ti ri won pa ba ti ri yin bayi won ni aire fun ta ai tale meji e kan la mo nta e fun ni odun kankan adedupe lowo olorun pe 2026 yi o tun soju emi wa tani shade taiwo
1: e fola shade taiwo je omobirin
0: iro ni
1: beni
0: ah emi emi wa ko kunrin mo pe yin
1: omobirin
0: ehn
1: omobirin ti oluwa pe si ori pepe lati wa ma ru ebo pe si
0: omobirin tolorun pe
1: eh so mo je onkorin emi
0: oko pataki oko gbogi lara awon ti won korin emi
1: beni ma
0: agbaye nigeria
1: beni
0: orile ipinle oyo ati ibadan ewo lo jenu gbogbo
1: gbogbo agbaye ni
0: gbogbo agbaye ni ni won ti
1: gba agbaye
0: orin emi ye ti bere ati to bi ano
1: ti lo bi
0: ati yi calendar ko ati yipo dada
1: o ti le 10 years ba
0: te ti bere
1: ben
0: ni fully
1: ben
0: ta ti ta mi ro le yin lori pe o ya bere ise yi
1: 19
0: logidi
1: 19 years ago
0: mhm
1: la da ro le mi lori
0: lori
1: eh yes
0: e wa bere
1: ben
0: ni fully gan
1: ben
0: ngba te ko bere yen ba lo se ri
1: ah
0: o fine gan
1: o lo jai o lo ja awon yen le ma gbe se gbogbo ibere na lo wa ma lo ja
0: je se ko se se ki bere mo lo ja
1: e tori akoni lo
0: bi kaluku se bi kaluku a se pe kaluku ototo
1: ototo awon kan wa to je pe won dele ba ori ofe ni
0: won bo ori ofe yen le
1: eh so awon yen
0: o le ma se bako bako fun o le lo tarata
1: o le je korita o nbo lo lorun mama mi wa ni mo lorun baba
0: mama mi wa
1: mo awa to je pe baba ti ya ati ko ori ofe olo
0: ori ofe olo ko jo ni jade
1: o kan lo wa wa bayi
0: to se pe baba mi lo ma ba mi to ma tele mi mo mi lo ma tele mi fura ara mi ni mo gboro jade
1: on ta won bi gan ta ko ni
0: pe ki lo fe
1: kini
0: ori lo fe mo ko kakiri
1: ole
0: oni ko mo ton se ni jare ko ole ni gbogbo awon ole ni mo nso pa nfa ya si be on o wa ni sise kankan le aye e ju pe ko mo ko ni lo ele o lo po si jore
1: alagbe na ma npe olorin atonilu
0: onilu alagbe
1: alagbe na ma npe won
0: gbogbo awa ta ba ti wa ni lana gbogbo bayi alagbe ni wa
1: alagbe ni won te kin recognize wa gan odode gan ko kan lo so pe onje awon olorin wa ni awon olorin wo
0: awon olorin wa onje ti ma nto ko to ko lo o to je o ti tan àfi táwọn bá yarí pé ẹ wà ní kọrin mọ wọn sì gbóúnjẹ wà o wọn wà mọ sáré kiri
1: o máa wọjọ lórí o lè yarí gan ìwọ gan tí o ti ń dáwọn pélé kan ni din da won pele
0: to ba so pe awon onilu won ti je pe kini so se be wa sise yin je re ti gbowo
1: dodo ni ka je le na yan gan kuro nbe
0: nibi to le de pe awon alagbe won tun de niyan o ise orin emi
1: o ma se ndun bayi ni
0: o se ndun ni
1: o se ndun e le bere omo gegere isin o te ba bile rin sani o na fe korin e tori po tin o tin dun
0: o tin yato si bo ti se wa tele tele bi odun me dogun bi odun me wa seyin nkan tin yato bayi ta ba ni paro
1: beni
0: so wa easy na lati tete dide nle be ni ngba te ni nkan tin yato
1: ko easy sheri ati goke o le o
0: ati doke yen gangan
1: ati doke o le awon eyan re laani
0: ti o fayan goke ni
1: o ma fayan goke
0: ati goke easy
1: ati goke rorun
0: sugbon eni ti o wa fa eni yen goke pe ni soloke
1: je
0: ka jo lo soke
1: awon ko ti wa loke now
0: ri wa ni se ta won to wa loke yen se ti wo fe pe en to wa ni ko na goke pelu won
1: isora lawon na duro fun eni to mo bo se goke
0: awa wo eyin be pe emi ke
1: koni fe subu
0: koni si nigba kenikeni o ti ohun subu
1: ko de meni to fe fa boya omo to se
0: fa ni tabi omo ti o se fa e ja lo soke lohun

0: Eka abo kwada yawa Paul and Silas
1: Benima
0: ajo wo lo bere
1: o tun ti ko o bere ni 2019
0: odun melo sisin o ti bere
1: odun mejo seyin
0: seyin ah olohun seun o ah okay pe kini ye pe o
1: o kin pe
0: o tun ti yipo odun odun mi tun ti yipo eleyi to wa waye yi ojo wo ni o wa yin
1: 19 town wo yi when is the town wo yi ma
0: to bo lo kan yin
1: ojo
0: ale lo de ma nbo si
1: ben ago mejo
0: ba le titi le fi ma mu
1: le fi ma mu
0: awon wo ni ka do ma pade nbe
1: e ti mo wi pe omo majemu ni mi mama bola re labi ase baba woli ezekaya oluboyi oladeji CSC general evangelist so bbo tabita
0: Tell
1: me, Woliagba, Pastor Ifeo Dogin, Ola Discovery from Ilorin, Emeo Woli from Lagos, Aya Bams, Ola Dosu Twins from Lagos, Dare Titi Layo, Iyawa.
0: Tawa ni, talogbe, Paul and Silas, gongongon kale. Sa wong gono ma akorin doyin.
1: Beni Folashade Taiwo ni Olorun fi ran.
0: Olorun lo gbe. Lo gbe iran yen, lo gbe iran yen le lowo. Awon go korin do yin.
1: Omode bi Dafidi yen, Shade Taiwo. Ohun Olorun fi lo gbe iran yen le lowo. Iran to lagbara julo.
0: Ta ba wa ri awon ti o ti wa ninu ti e ti won ti foruko sile gebe en to ma korin. To je pe Olorun to emi to se nbo, se won le darapo mo yin.
1: Eh, a ti fi ori ofe yen sile. Awa ri pe awon eyan tin won abuse e gan. Elomi ko ma de o ko ma gori stage won ni emi na korin lo de ma gori stage le ba
0: mo mo
1: ni to ma ko gan awa wo pe gbogbo eni ken to ba ma sise a gbodo
0: ti mo
1: o to di ojo yen
0: to ba pe bi eni nko ko le work mo
1: awon na ma wa the program yo nse
0: wa wa lati wa wo n to nsele ki awon na le prepare for next year
1: beni ododun la mu awon omo wa iru omo wa dare titi layo
0: yi
1: on la fixing si todun yi
0: todun yi to ba tun do ti tohun na ba wa to ri ah ele pe kini to nko je ka ri e se o le sise yi e sa pe e si di e gan se se pe ipe baraba bala blue ni e ti le ri sile ago le ni ka won yan ti ma di
1: ago mejo ni oluwa tun wa ranse lodun yi pe gbogbo eni to ba ma wa ko gbe omi dani tori Paul and Silas ko kin se concert
0: ko se concert
1: program be konika luku be omi omi oluwa lo ranse o oluwa lo ranse
0: nibo ni ka ti ma pade
1: watershed garden ni sawmill ka to de loyola a le gba sawmill a le gba gate wole ta ba gba gate wole o ma koja loyola ni watershed yen la ma kan to ba je pe sawmill la gba wole a ma ti kan watershed ka to kan loyola
0: oda e se le fi number yin le fun mi
1: beni
0: oya
1: 08052265250
0: mo
1: mo
0: pe yin ko le gbe ngbo emi
1: emi ba package mi
0: lo lo ma gbe o ha mo ngbo
1: 08052265250 awon yan den bere lo mi ge sha ma fowo wole owo ni bawo
0: free ni o
1: ehe ipago olorun lele yin
0: ohun to ba de wuyan le yan le wo
1: ntori owo
0: to ba wuyan ni kokon kon ko ja so funfun n to ba ti wu kaluku
1: gbogbo to mo pe owo o fi ogo fo olorun
0: ma wa so to fa ya le ma wa so to fe yin le ma wa bo nfo
1: be ni
0: o ehe ma mo si kawo lori wa
1: wo gan mo po fo ogo fo olorun
0: ni ko wo oluwa seun awa ta jo se todun ina la tun se ma se ti odun to nbo agbara eledumare ngba ta ba to podun mewa yo tun wa yo fe juju ati mura sile fun gan
1: beni odun mewa yen o le a le ma se nigeria
0: gbogbo wa na lati do
1: beni
0: a bu mi fly
1: ti a mi le duro canada la nlo
0: o da o ya e ja lo soke lohun

0: luku ori ketala ese ike edogbon si iketa dini ogbon oni nigbati baale ile ba dide lekan fu ti o ba si se ilekun eyin o si bere si du iduro lode ti o ma kokun wi pe oluwa oluwa si fun wa owo si dahun wi fun yin pe emi ko mo yin nibi ti eyin gbe ti wa nigba na ni eyin o bere si wi pe awa ti je awa si ti mu ni waju re iwo si ko ni ni iwo si ko ni ni igboro ilu wa owo si wi pe emi wi fun yin emi ko mo yin nibi ti eyin gbe ti wa e lo kuro lodo mi gbogbo eyin tin sise ese iranse olorun alaye prophet olatunji olapade gbadu gbaja woli ni baba ewo efe je ki won ba die mu mi o be daru
1: kilo ade
0: kilo sele eyin
1: kilo
0: woli bi ko pe baba ode ye mi won ni bo mo ti ri olatunji olapade mo ni mo ri mo ni olorun na lori won emi ka ni mi ko ni bori won olorun lo si ngbenu mo si se na baba le pa mo ni won le
1: anu olorun ni
0: anu e ki gbogbo awon ton gba laaro e
1: gba mo ki gbogbo ara le gbogbo eti ton gbo mi ati gbogbo oju ton wo mi ni nkan ni lagelu yi mo kiyin loruko Jesus Christ Oluwa oju te fin wo wa ko ni fo be si ni eti te fin gbo wa ko ni
2: do
1: anu olorun ko so kale wa oluwa ko gbenu wa so ogo ni foruko
2: haleluya
1: Jesus Christ Oluwa wa
2: amen ni loruko Jesus
0: tip tani ba lele
1: ese ba lele se mo pe Jesus ni soro mo Jesus n soro ni pa o n pa owe
0: wẹni pa fun wa
1: ti o sele si opolopo awon eniyan eyi ti won pe Jesu ni Oluwa ti o si deny won ni igba ikeyin bi pe e kuro lodo mi
0: ni oni
1: sese emi ko mo yin ri seri gbogbo igba tin ba tin ka oro yin mama wo ni o jeun to lagbara to mo nba mi leru be ni
0: nigba ti ba le ile ba dide fu
1: nigba ti ba le ile ba dide
0: fu ti o si ti si ilekun
1: to ti ilekun
0: eyin o si bere si duro lode
1: e bere si duro lode
0: ti o ma kankun
1: e wa ma kankun
0: wipe
1: oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: si fun wa
1: ilekun fun wa
0: o si dan fun yin pe emi ko mo yin
1: o mo yin
0: ni si eyin gbe ti wa nigba le yin eyin o bere si wipe awa ti je
1: ẹgbọn tí wọ́n wí wọ́n claim relationship pẹ̀lú bàbá yẹn wípé àwa ti jẹ yes
0: àwa ti
1: jẹ
0: àwa ti mu níwájú rẹ kọ́ ni ní ìgboro ìlú
1: wa kọ́ ni ní ìgboro ìlú wa baálé ilé ò wípé mo wí fún yín o
0: mi
1: ò mọ̀ yín rí
0: ẹ̀ yín gbé ti wá
1: mi ò dá yín mọ̀
0: kúrò lọ́dọ̀ mi
1: ẹ̀ mú ìwà mi
0: gbogbo ẹ̀yin ti
1: ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi ò mọ̀ yín rí ṣé rí gbogbo ìgbà tí n bá ti ń ka ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀rú máa ń bà mí wípé mélòó ni ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ó rí ìjọba ọ̀run wọ̀ ẹ má jẹ tẹ̀yìn ìyàwó lee o jẹun to ni agbara to je pe opolopo ti o ni ki se gbogbo enikeni to n pe mi ni oluwo oluwa o ni yo ri ijọba ọrun wo igba ta iwa e je igba to ni agbara to je pe omo olorun nilo lati kiyesara opolopo will be denied in heaven
0: emi ti e ma so fun yan pe boya ore nikan ni isin to lohun lo church boya ko lo ko fi yerin giseti boya un go scarf mo eti boya ori wi pe aso to un wo awodorun ni awodapa ni o ti wa believe pe omo olorun ni e bo ri pe enikan un fi jabu lo fi bori kiri o se nlo jabu na lori pe gbogbo ri e dudu n kirun o ti wa wo bi pe omo
1: mistake of highest order eh ma get a mistake of highest order
0: mistake of highest order
1: mi o ni teyin mama woli cheri otito okoro lati so but ama so nitori pe oluwa lo fi si wa lenu opolopo gbogbo awon ta n tele opolopo gbogbo awon ti won ke pe oluwa yi opolopo won ni Jesus wa so pe o mo ri opolopo ti foruko Jesus sise iyanu Jesus wa so pe o mo won ri opolopo ti rin iran kaakiri I will not lie to you God is now humble so many prophet now those prophet that claim to be God seers. God is humbling the all sile. Because most of the message in one fi by yeah we in ye ti alone wo we ti one alone we most of opolopo edile ni won ti tuka o ti olorun o so ti won ni olorun o so opolopo lo ti wa ninu ogun opolopo ni won ti baye eje jesu ni ma ni mi o mo yin ri opolopo ni won ti lu ni jibiti e mama mama woli
0: olorun o wi won ko wi
1: iran eke o ma gban mi nigba ti n ba ri awon mama wa won lo se papa soji awon mama yi gbe mo foto omo won won bi won ko kaakiri ije je mo wi pe a si gba won gbe ni church to je pe won ni nowo ati fi woko lo le mo won fese rin lo le won pada toro owo ni won wa gbe omi lori ah mama iti jesu wi leleyi mama woli to ni feran ti mo wi mama woli mo so reality fun yin wi pe opolopo ni yo pada soko ni igba ikeyin mama woli mo soro are ki ma se gbogbo ruko woli ni ko ma so pe olorun lagbaja sanu fun mi aye yin o mo pada baje pelu e o mo opolopo ikoko elomi
0: olorun lagbaja olorun
1: ta mi go se lagbaja tin gba yin se lagbaja tin seyun fun yin se lagbaja tin ba ye eyan je se lagbaja to so awon eyan sinu ide e ma duru ide ti won fi opolopo awon eyan si bayi pe aporuko Jesu Kristi opolopo wa ninu ide bayi baba wi obirin ogboro si oko re lenu mo daddy ni obirin oko ogboro si aya re lenu mo mama woli ni igba ta fin se mu mi kuro lagiju mi ngba kan arakunrin kan gba pe mi loru lo ba ni hello mo ni hello o ni ejo mo fe se baba la pade mi ni be ejo mo ti pe pastor mi o be ko mo mu fe pe ejo se mo le ba yawo mi lupo
0: se won ma ri
1: mo ni se lo se le ki lo se won si kini o ni rara won ni mo mo gbodo pe won tori kun to wonu ah mo ni eni ogun e mo di
0: pa e ti ni problem
1: e mo department temi gan wa ni oru ite da mi duro
0: e de wa e de wa ni department
1: ko wa department to lagbara
0: o de da yin duro
1: ni pe emergency ni mo ni baba yi kuro lori fun lo ba yawo ejo so opodo
0: iwo na ti da mi duro irin ajo ti mo rin
1: je oh my god
0: kini wo si ni fun yin la
1: je o de do e ma je koko iru nonsense wo ni yen mo ni e wa won to wa pe mi le lori e o ma temi gan ba yawo mi se lowo lowo opolopo ni won ti fi sinu ide opolopo ni won ti ba ye eje opolopo oh my god yes kilo wi
0: ko si on ti abo
1: eh
0: ki a ki yo si fi han
1: gbogbo e lo ma wa vi
0: ti o pamo ti a ki yo mo nitori on kon ti eyin so ni okunkun
1: ni okunkun
0: ni pangbali ogbegbo
1: gbogbo e ni
0: ti on ti eyin ba so
1: gbogbo e
0: ni e se ni nikoko lori orule
1: lori orule
0: ni ogbe kede
1: mama woli mi o gba jesu mi o gba jesu ogede o mi o gba jesu je oruko ya woli oruko jesu ti mo di mu isa mama mi o se ta ti fi nkan mi ku mama
0: Alagbe
1: wa ko eje ko won ta lo fe gbe wa
0: awon alagbara
1: nibo won tin donru ewu
0: ti won ni pe egbe leyi
1: ti o ba ni sowo ni
0: owura
1: sowo ni tolorun ba ni ki ngba ma gba bo ba ni ki ma gba mi o ni gba o I mo yo owo ti mo ti ko laye o tori idi ni wi pe se ri igba keyin ri opolopo ni o pada sokun ni igba keyin mama mo bi omo temi mi o fe fi wahala le fun awon omo mi opolopo woli ni o fi wahala le fun awon omo re nitori pe orun yo be wahala won wo lori awon omo won opolopo sukun lo ni mama ki tori pe ki n ba le ni ero ko di ki won ba le so pe woli lo lerojo ni ibadan mama gbogbo ta ba fi kun jesu ma pada tan mama woli bi mama se nwo mi kamela rana wo mama se nwo mi kamela rana olomo mo ja bi mo mama mo se n gbo mi
0: bi
1: se be se nwo mi yi o kamela rana
0: e won gbo
1: o so fun yin wi pe sa oruko jesu ti mo di lowo yi emi o mo ni pa ti ti mo so ni
0: emi o mu
1: oruko jesu yi sa mi o gbodo mu nkan mi mo
0: ewo
1: tori pe o to sise opolopo ni akoko yi
3: opolopo awa woli ti yone bi woli o ba ti gbohun olorun mo yo gun ose o bi woli o ba ti gbohun olorun mo ko sin ti o ni danwo igba ikeyan la wayi kini bibele wo
0: Matthew 16:18 emi si wi fun o pe iwo ni peteru
3: iwo ni peteru
0: ori apata yi ile emi o ko ijo mi le
3: beni sir
0: enu ipoku ki o le bori re emi o si fun o ni kokoro ijobo
3: orun kokoro ijobo orun ko si oto mo lori pepe
2: oto ti sonu
3: oto son won lori pepe se tori nta fe je tori nta fe je mama woli tu tori nta fe
2: won se so pe mo dodo ya re mo je ni ya re
3: o jo jo ti ri iya ti omo re o ti e gbo on lo amaye woli ti n gba owo anawo ori omo ti se pe on lo bi
2: awon ni o tele lo lo lo dana
3: baba re awon ni o awon na awon yin o wa sanwo iya re de wa nbe
0: baba gan wa
3: oh my god iya woli se ma gbo oto
0: wa lo sowo fun woli
3: se ri mama woli to eyan ba ji omo to ji omo to lo ran e lowo to lo gbo adua re to wa ra pastor ra moto fun pastor re tabo ra moto fun afa re ti iya re nfe se ri you are intercontinental bastard
2: ki se banki
3: se gbo ru aduro yin boye
2: o na ni mo banki le ma
3: iran e ma fi banki ku o ma le ni opolopo iran won fi da aduro laisi mo pe iya re gan baba re lori sun ayo re
2: ma se
3: opolopo ni won fi ran da bo won lo se gbe moto fun mi iya re n fese rin bo won lo se kole fun
2: iya re o ni le lori
3: mama woli iya opolopo te ri to fun wa ni millions no church
2: ile alamo ni ya re
3: won e di church e de le won church ni won ti man bragadozi e de bi ti won ti bi won iya won o gbadun won baba won o gbadun won awon woli eke lo si fi won sibe ki si sejo awon woli eke nikan nitori pe awon ni wo wa ku wa awon ni wa iran kiran kaakiri so en to ba si tin wa iran kiran yo pada yo pada yo pada wonu ga
2: elomi o le ririn ajo lai so fun woli re daddy mo tun ti fe lo le ni o se nlo abi mo
3: nigbati o ni Jesu Kristi to ba ni Jesu Kristi opolopo te ri tin lo church o mo Jesu opolopo woli lo wa la baba yen sise mi ati se iyanu opolopo lo wa ati deru ba won eyan awon eke to le deru ba won eyan la nje ori oke baba baba fona ga o baba wo aje Jesu ba emere Jesu panapin Jesu deseru Jesu awon oruko buruku ti orun apadi ma celebrate Jesu ani mi o mo ni panapin Jesu mi o mo ni ayama tanga Jesu mi o mo ni emere Jesu iya woli ohun wo mi o se
2: juna mi ni mo ngba ni
3: mo sori ali
2: mo ngba ni
3: bi pe o
2: kin ka le mo pe ti mi o di ni mo ngba
3: ti Jesu wi ni mo so wi pe opolopo yi we deny so many people tori e la gbadọ ro
2: mo yin ri
3: ayo
2: ni se ese
3: agbadọ ronu pin wa da e wo bi orilede wa se nlo church n po gan awon le ise n dawo duro awon le ise n ko kuro Nigeria si
2: ni church n po
3: oh my god church
2: le ise si n kase nle
3: beni
2: so ile ise church ti di ile ise nu
3: opolo ni gbadọ je pe
2: o ti di business e
3: ta lo pa awon eniyan o ti e no ye ma won ti fi won si abe ide
2: won fi won sa abe
3: so e ti won ba wi ni won se nigba te eyan ba gbowo osu to ni onko sawa daddy pe daddy
2: e ma mu fun mi
3: die e ma fun mi die die se ro po normal
2: ni o ma ba tete tan ni
3: se ngba te eyan tete eyan to birin to se se ngba direction lodo pastor re oko re o se gbe pastor re iyawo li mo ni oko re
2: o lo re ba pastor bi pe daddy wa tun so ba yi o oyun omo keji abi mi o se kemi ati daddy wa
3: jajo
2: lo wole
3: se mo so nkan kan to ba ti ri obirin to sumo pastor edi woli eju to rin kaakiri pelu woli re mo gbodo fe
2: mo fe
3: to ba fe wa wo ga o
2: oran o ti daran
3: ni mama mo so reality fun yin
2: bo ba fe ru re oran lo da
3: opolopo ni feran o to ta
2: tori pe ifi fe to fe fe o keu to lo plenty
3: awon lo ma dari awon lo ma be si dari ile e okunle fun mi okunle foku e o mo pe o pada wona ni mama woli e ma duro awon woli te ti kunle fun
2: dada
3: melo ni baba melo le kunle ti baba gba mo
2: se todo mi
3: mi o se spoke se so generally ni so kan yin ni
2: abi omo I mo I ko ye mi na be se wi ko ye mi na emi o mo ko yo tun do do temi
3: lo bele aye se ri ni opolopo ni o mo oko re ni fun olowo oko yin lo nbo yin oko yin lo ntoju yin oun lo raso si yin lorun oun lo fun yin lo nje oun lo se ta yin awa ta je wuli o wa o kun le mi obirin kan mi tin bo baba mi o la pade o
2: baba mi o
3: lo kun le wo mo ni ma kun le fun mi ma kun le ko ko ko lo kun le fun ko re ma kun le for your husband
2: lo kun le fun ko re
3: lo kun le gun kun le for your husband
2: ma jabo ba kun le to koko re tun fo ra lori
3: fo la lori aye toko re le di eyan to le di
2: eh mo se kun le ko ale
3: o gbodo ronu piwada igba ekeyin re to ba ti ni jesus wa di wa wa la ma de o
2: mo di kun le
3: loruko jesus oju oni tiyin mama wo li igba ekeyin la wa yi tori e loluwa ni kin paru wi pe opolopo loropo on ti mo jesus abe rin ta so sosi da bayi awon osa wa bonfu la awon osa wo ni sin ati so sosi didakuda pastor a ma celebrate oro nigba ti awon mo ojo re wa ninu osi
2: kun tebi npa won
3: nigba ti ebi npa won
2: awon de so pe moto awon di mefa bayi
3: moto won di mefa omo ojo ode ni mama woli mi o fi gbera mi ga o to God be the glory en kan fun mi ni moto kan jeep yen lagbara die
2: o lowura
3: o se o wa fun mi ha mo wa de church eyin eyan egun opolopo yen o gbe yin wole ti igunru moto yen lo leri won ni awon da ju mi awon joko church e ma fi gbe gbogbo eyan e ma fi gbe won lo le won e si esi si won lori ibanu je ni ti pastor ba ni oro to si dari awon olusi
2: ah ti awon box bogire ba wa de ninu tolodun bejo yin ko baba
3: mama zawon eyan ma
2: zawon awonu re
3: e ma ye to ti de now e ma durun ta ti fi tore ni to God be the glory now
2: mo gba yin
3: e wa ni e pe mi ni mama woli o yo kan o
2: amen
3: jesus christ be ni
2: oro ti jade bayi ase ti mu be se 0912370675 iwo na dasi lolo mo teriki mo teriki ko gbegbe ku gbele olo ko ni o lo mo fo pon minu apere
4: ti e bu e karo e fu si mi
2: an gbo yin lolo mo pon minu apere
4: mo ki baba o
3: yes sir
2: an gbo yin
4: lagba olowo sagba do tun o
2: ami
4: eh ni ka ba mo lagba olohun
3: amen jesus
4: so e ti mo se aini mo se mo ni je tin lagba olohun
3: jesus christ
4: eh eh ma mo se o
3: amen jesus
4: la koko o ko temi ni ka de ti gbo e mo si popo gbo mo gene
3: okay
4: seri koda e ko ti mo ko ni aro yi koda keyan ma lo church arara keyan ma lo arara o ke je ko bible ni e ma se ko ipejo ko ara yin sile ni koda nke ti mo gbo la aro yi koda mo mu temi me o so olowon sagbado tun sagbado lo so ti gbogbo e mo si popo gbogbo mo gana
2: popo da e ja tun pe lomi na laye hello
5: hello sir
2: yes sir
5: hello ma
2: an gbo yin
5: e ka ro o ganiwa fish la to yo ala to baba ye
2: eh
5: awon pastor egbe wewe ni fere won o
2: awon le pe won e pe won si
5: won ni fere won o tori pe ti mi o to oro gidi ni won so okay alaye de puto gbe to ba ti so to alaye ni fe ke sa ma paro e ma paro e ma paro je lopolopo nse se ri nta so bi oro awon obere o elomi o ma ko daddy daddy daddy ikunle te lomi o le kunle foko e yo ma kunle fun pastor ti lu le mi ba ndaru te lomi ba lo si church ya lagbaja se o

0: iran yen mo fe gbo ah e je mo tan se o looto olorun wa iran si wa ojo ododo ma ti si won olorun lenu ma ti si won lenu pe ki le ri o se mo biro pe ki le ri kin ti e lati bere pe ki le ri won ri nkan
1: e won fun ra re lo fi si mo
0: lo be he abi won ri nkan
1: e te se dede won ri
0: ah eh be ba ri ko je pe ko loju e won se pastor
1: se dede ke won iran si ona
0: se dodo ni
1: se dede ni ran ni
0: 0703 33 33 233 964 lẹẹkan si 0703 33 33 233 964 lagelu ode daru ibi ole wo be Jesu Oluwa wa
1: ami
0: ojo mejo ojumo ti a tun lanfani lati tun pade ara wa lori eto yin ti wa ni akoko yin ikanni lagelu re 96.7 FM oke to ga di oke lo titi layo akinsola onaa lorukọ ti ni orin yin orin aleluya ko ni tan lẹnu mi ati yin odijọ mejo

0: soju ara wa hmm olorun de wa pelu wa a se ikan boya je kin wo call boya ikan ninu awon to wa lana ni to fe dupe
1: hello
0: yes apapapa tin lo le wa
1: papapa call de jeva de jo mi o wa bi program akan e mo bi se tin se talk yen codex time ke ba fe wa bo la ti lo bo won tin se bo le tin se talk a o dun mo wa ka mo wa mo ri le agbadun program se fa e talk da e ja mo be da ko e so bi pe tin se e sa bless the card for next thing next one
0: I'm going to go to the house. Ori ibusun ere ori ibusun won o ma ma lo bo se ye ko se ma lo eyi to tun ma ko lagbara olohun ni ojo karun ni osu kesan osu odun ta wa nu eyin saturday akoko ni september eyin te ba ni lo mo pe nisin atele a ma nse le everybody wa bo nisin awon eyan ma foruko sile ni e ni fowo foruko sile o anybody gbere pe yin pe fun seminar o e mu 500 naira wa o ko bo e gbodo fe anybody ni ko bo so number te ba pe lo for able alo ati bere sni foruko sile latana awon to fe wa ni eyi to nbo lo se to koja a de so fa awon to wa lana ni eleyi to nbo lo su to ma wa ayi to koja ya so fa awon yen pe eyin te ti wa te ti gbadun ile ko se pe to ba tun dijo yen tun ma sare wa awon to ti wa e fa awon na laye ka awon na wa ka awon na gbadun tori a tun ma connect won mo awon akosemose to won ma gba moran lowo won bayi se mi bayi kasawodi so olorun a se yanu fun wa mo ti fe dide sugbon eyin te ba ni fe si lati foruko sile fun to nbo lo ni saturday ikini ni osu kesan on the 5th of september le pe mi leyin eto number temi chikito 08081218145 on number tele fi pe mi si eran ti pe ilera ohun lo ro alafi ara wa o se pataki e je ka lota ka lo gbo nkan to ye ka ma se ona to ye ka ma se se nkan to ye ka ma je ati bo se ye ka ma je je mo pe ewedu o se pataki lara won ko won be lana o da bo 0081218145 e toju ara yin o inu yin laye yin wa e je ka toju e o da bo

o tun ti ro kogo iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gajo ke ile funfun bala fele le nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin ni ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin yen re eleyi ta wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo bi ta ti ma lanfani lati ma jajo mo gbogbo to ba se lo iyen lori iroyin re idaraya lolokan ojo kan lapa bibi nle ti le gbo ile te ti le mo bo se nlo gbogbo to ba ti ni nse pelu iroyin re idaraya aja bale nbe exclusive one nbe ni ayin ni o ti nsele loni ojo 16 niyan iyen ninu osu kejo bo si ojo isimi isimi ayo isimi idunu oni o lanfa ni lati je fun gbogbo wa isimi oni ani mo banu je pelu ase olohun gbogbo awon to nbe ninu ode kan tabi keji lowo lowo olohun oba ohun loba to ni itusile lodo a fun won ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa bi nkan se ma je niyan loruko lootu eto yo tun ba baba tun di omo lawo alex faguzi ni yagun ta so lu okunrin ogun bakona abi mbola sadiq o lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbo wa anfani nbe lati wo wa yen lori ikanni bani dore ti facebook e lo tesibe lagelu fm 96.7 kete kete baye ma gbo wa dede tun ma ri wa wo bi nkan se je niyan iya papapa sikiwa indi oju itere loruko ti temi omo ma akiti kori ni gboro ode ohun akiti kori wa asun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe eye amon ka to ma lo

promo yen lo o nlo ni ba se kowe ba ba nso nipa e ba lanfani lati play meta e gba ticket yen te ta meta yen le kan na ogbon ticket le ti ni yen yen ni pe 3 times 10 a fi e ta a fi ku e wa ogbon ni o fun wa bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan star 347 star 1004 star 2 oya papapa je nwo arin gbogbo orile ede wa Nigeria

Kọti Shooting Stars won ti kede Salisu Yusuf. Iyan oluko ni nigba kan ri fun iko agba oje ti Super Eagle o lanfani lati sise nbe bakan na iko ti Kano Pillar ba ba nso nipa oluko ni to ni iriri papa julo ninu DJ League agba oje ile wa ikan pataki oni Salisu Yusuf kan pataki ni Salisu Yusuf leyin ti iko ti Shooting Stars ati oluko ni Nuruddin Aweruru leyin ti won ti pin gari tan ti pin yata oluko ni Salisu Yusuf oni opon tun sun kan bayi baba nso ope die ta ti ri oluko ni papa julo ninu DJ League agba oje ile wa bi pe ise to se kan to fi tewo gba ise ti Shooting Stars ni orile ede Benin Republic ni baba nso nipa iko ti Cotton FC lo ba oni baba ba sise yen laarin osu kejo odun to koja lo yen wonu osu kefa ti todun yi amo ni bayi o ti bale ka yen sinu DJ League agba oje ile wa ninu ko ti Shooting Stars baba nso nipa oluko ni omo odun 64 ni 64 years oni Salisu Yusuf oni o mo je technical advisor lọwọ bayi yen fun iko ti Shooting Stars bi nkan se je niyan lapa abe yen bi nkan se je niyan.

asa beyan lowo loro bi kon ko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorusun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se se bolese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si si ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeli jeli aile mi dada idakole ko ma kunro ma le se dede ara ma gbe pe pe pe aro ma legun igbese kan ma nke ani pataki kata de gbegbese ni kia kia e da wa la para pa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ro gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sa pa ma si kan si toni toni aba healthcare egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo joyin lola complete iwo ro di badan telephone 08033715988 08033715988 en tata du ale lama toni toni.

Lagelu FM 96.7 oke gaju oke ile funfun bala fele le nle ibadan e lo darapo mo wa beyin ba se n be ba se n gbori wole agbe lori ikanni bani dore ti Facebook lagelu lowo lagelu FM 96.7 e ma gbo wa gbogbo bi kini ohun se nlo iyen ni yara agbara mo nbo wa eyin ti wa lori ikanni bani dore ti Facebook

347 star 1004 star 2 hash star 2 hash ni abi ke gba ojo opo taye lukara wole yen www.cashier.ng ma yi koto ko pe yen fun titan santo ni lori ikanni bani dore facebook e seun gan ni ade so pe idris won ti galati ko niyan alatani yo afis e seun gan ni kuma kele ncheri bijes niyan e seun gan ni te wa nbe e tori ti wa olawale afis rashid obaka lati oyo alaafin ojo pase kere mode omo ati ba banki ajimi laja kimume laja kimume amolawo oyo ma laafin ojo pase kere mode omo ati ba number 1 chelsea gbogbo ilu oyo niyan ade so pe idris e seun gan ni o Abiodun Oyelade, King of Gentle Boys. E seun gan ni te wa nbe yen tori ti wa. Un wa ko Timothy, up Chelsea. Oluwa seyi Adeyemi owo gbemi. E seun gan ni o. Te wa nbe yen tori ti wa. Ademola Adeyemi afa mi dada ni ilu Cairo lorilede Egypt, up Chelsea. E seun gan ni. Okay. Lori ikanni bani dore facebook yen mo nbo na mo si nbo na

0: ti
1: e ni ani bi e ti soro te paro e meji dilogun ile ti won pade ti oluko ni pade ara won iyen oluko ni
0: pekadola
1: ati mikela teta e mo kan la o ni oluko ni ibori eh lo si je pe ioku won ta omi
0: meta
1: omi meta o padanu merin
0: awon na padanu
1: be ni
0: so la podo ti mi emi fe ki awon ni ki mo nti won se iyen ni ro ni osan to ni papa tori pe oluko ni tun se mo pe oun o fe prove se to sese gba fi se mo pe awon to si gba ball nu ko Manchester City na lo si wa nbe le awon ko kan si pulo po ba n soro nipa Rodri yen to ti ku oun ko yen so lapodo ti mi ko Arsenal oni ko je ki
1: won ma ti gbe agba ball won ma gbe kilo kwa gba bo won gbe sowo egbe bayo o ti mi awon lenu se to gba prize se fun won yi
0: se fun
1: solis
0: solis
1: won ti gbe be ni lati nu ko club brook o ni yen
0: club bridge yen ko ni tumo bi o se pe ta ba bere fi gbagbaga ni o so nti oni kaluku ni laka
1: Dori
0: pe awon fi gbagbaga kan be to je pe o mo ju player lo
1: o mo ju agba ball
0: be ni o digba to ba ti o debe yen ni o prove ara le pe a ni mo le se nte ni wa se se
1: eh ta ba wo owo eyin ko ti Arsenal ni preseason bi figagbaga bi marun ton gba seyin ko jo pe iko iduro dada mo nbo wa yi ko to yen fun ti tosan to ni *347*1004*2#. Ifigagbaga marun ti won gba iko Arsenal o si dada mo wo pe owo eyin won Saliba ti o si nle yi se ko ni je ki nkan me tori ta ba wo ifigagbaga marun ti won gba kan bayi eyo kan pere ni won bori won ta omi meji won padanu meji won go mesan won concede mesan be ni ta ba de wo iko ti Manchester City awon bori meji ninu marun won ta omi meji won padanu eyo kan awon na go mesan won concede mefa ta ba wo iko Arsenal ewo eyin o dabi en te o mu yanyan to si Arsenal ta mo tele iko Manchester City ti gba idije ile meje iko Arsenal ti gba ni emetadilogun yen 17 times owo eyin ko Arsenal se o ko yin lominu
0: o ko mi lominu atokun because ta ba n soro nipa Mosquera le fi we
1: Saliba
0: so
1: ati pe pairing yen
0: lati le ma bo wa o yato le fi o dabi pe kan so pe ba mo se fe so ba mo se fe mu oro yen wa pe
1: and to
0: soup ateni ti yo gba Lisbon
1: be ni be okay
0: e ti understand Lisbon ati sweeper won wa je pe sweeper la won mejeji e mo pe ko le work tori pe nu awon meji won o ni many
1: two bakan na ni adaptation tori pe ta ba wo ati ma se bo awon mejeji o lo je ka rate won that's why ta ba rate defense tabari tawon defender lori sirisi eni o ni irungba temi mo ma reti Harry Maguire gan se mo idi ni wipe oni o wa lara awon defender ti mo mo to je wipe ko nse pe pairing
0: ni
1: pelu enikan o lo fi rein
0: rara
1: sugbon ta ba wo awon agbowo eyin to je wipe bp pair won o lo je ki a mo itan
0: ni
1: won po gan ni won po gan ni temi tori ta ba nso nipa adaptation na o se koko Mosquera ati o tun kukan lara awon agbowo eyin yen tan won lo o sapa lori ta ba nwo won a le ti fi pairing yen ikan nu ka fi we ta pa le mo Gabriel Magalhaes ko ti le mu Saliba Gabriel yen jade o da o to le so 0803 lo bere number 0803 lo bere number 6692 ohun lo pari re 0803 ohun lo bere 6692 ohun lo pari re bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan

0: lagi lu ni eyi e ku oni bi ti eru wa yen
1: ye ma tun mo tin soro
0: ki loruko yin
1: mo ti kuro nbe o ko mi ni owade folashade
0: doka folashade owade dokas lati yemetu ka se se ti je ri tele
1: deni sa
0: ilu le je last yen
1: lati last yen ni
0: o ilu le je
1: mo je 250
0: ah eje 250 customer le yo e ti je 25000 naira le je iyen lo san 25000 naira ni olohun se won le da yin se to customer ke ma pe yin bo se pe yin gba yen ope na ni ope na la modu customer ke ma pe yin bo wo yen o se wole won je ke mo okay okay bi nkan se je niyan won ti kede Ferran Torres lati nu ko ti Barcelona officially number 9 jersey oni o mo lanfa ni lati wo

láti inú ko ti Barcelona ko Barcelona ni PSG ti gbe 50 million euro adehun odun marun lo lanfani lati towo bo number elekesan ni o mo wo lapa bibi lati ma se wele fun ti toni adehun bo lati ni jawa mo lo baba mi eni olohun mo ni Illinois ni Chicago orile ede America e seun gan ni o larin waju omo so ni bare ni ade emi omo ba alase ade emi omo ba estate ije e seun gan ni te wa nbe yen turi ti wa ogbeni Rauf owo tutu ijoba atalu e seun gan ni oruko olotu eto yi tun ba baba tun di omo lawu Alex Ferguson bi n bola sadiq lo je ke gbadun mi lapo odo ti yin be sikiru ayin di oju itere loruko ti temi titi ola tatun ma lanfa ni lati pade ire atayo pelu bukun la fi pade o da

0: cooperative doctor.
1: Cooperative and Business Clinic Show. Cooperative and Business Clinic Show.
2: E kaabo pada lati oke lohun. E seun gbogbo eyin ti e ti darapo mo wa. Eyan mi pataki pataki Oluwa fi kayo akewu mi lati United Kingdom. I'm seeing you already. Thank you for being with us this afternoon. Oladele Sunday Muiwa, some cooperatives accept the EXCO loan form in time and delay members' loan form. Mm-hmm. And most EXCO covered themselves when they supposed to return their own loan back from Gbarimu Oludoba. Iru ile ma n bu omi tutu si opopolopo omo egbe lokan ti won fi ma so pe e wo se begbe yin ni e fowo mu nkan yin e de mo pe ati ma n so ni ori eto yi wi pe a gbodo ma ri engineer cooperative wa ba se n se akoso e ile aye o duro soju kan iyan o mi pe cooperative wa na ki gbogbo wa ka wa duro soju kan ba se n se lati igba yen wa be na la se ni se be ni yo si wa titi lai lai aye ni peku ami rara ko ri be ni cooperative o ti jade ni ori eto yi wi pe ka bere si ni innovate ara innovation to ti jade wa ni ori eto yi ni wi pe ta ba ri omo egbe ti o gba loan laarin odun kan o ye ka ni ona ti a fi compensate won sugbon awa cooperative awon to gba loan la to ma fun ni patronage bonus
3: yes
2: to je pe benefit won ti lo bi ona bi melo kan sugbon eni ti o gba loan abi to ti ko paper to fe gba loan ti o ri gba ona wo ni a ngba mu ri won ya nitori iru owo e to wa ninu cooperative ti o ri fi se oko owo ti o de ri loan gba to ba fi owo yen si treasury bills atojo to ba ti ko owo yen lo sibi to ti fe ra treasury bills ni o ti mo ye percentage to won ri lori e a de so fun wa ni di alafowo so wopo awa jo wa ninu oja kan na pelu awon ile ifowopamo si ni agbodo ni awon kan ti a fi ma attract awon omo egbe lati le ma mu owo wa sinu cooperative. Adisa Daniel Idowu, fear not. Thank you very much. Okay, well, only God bless you real good. In Jesus' name. Yeah. Amen. Yeah. Thank you very much. Adeyemo Ayobami, Onkiwaku Ojosimi, watching us from Araromi, Ile Idibo Iruwa, Eshigun. Adeyemo, okay, Adeyemo Ayobami. Otojo meta ti agbo lati odo Abdulrasheed Olawale, I know you are hearing us.
4: That's from me.
2: Yes, if you are, we've heard from you for some time now. I believe me, Alafiani Abdulrasheed Olawale. Bakan na o tojo meta ti agbo lati odo Ayodele Ayegbami lati o da be ni pe side Alakia la won ti ma n ba wa soro. O tojo meta ti agbo yin ni ori eto yi ki se pe ani lokan ke le mo pa ni lokan na ni a fi n bere yin ni ori afefe kini awon idi 0912370865 tabi 0814249106 awon idi ti awon eyan fi n saseyin ni won egbe alafowosowopo ti won kin participate bi ti tele mo boya ki cooperative doctor na ko mu ide kan tabi meji ko na si ori afefe. Okay, ati ni hello
5: sir
2: e ka so sir
0: Oruko mi ni Adimbola Kola Olati Omiyani Olomi.
2: Ati Olomi, e se e kaabo.
0: Iru awon kan to tun ma nfa ni pe gege bi eni ti ojo wa nbe ti so le kan pe lara awon edima ti ba ti nlo asa pupo ti won olu ofin.
2: Mm.
0: Nbe awon ba ti wa tun wa mu ofin de eni kan to fe gbe ti ma nlo bi asa ba ti wa ruwo gba.
2: Mm.
0: Ise ni o so pe gbe buku ni inu gbe buku ni won se egbe won oda won mo bo ko won ni won o gba lasiko ori asa yen na tun ma nje ke lomi ki won bi ko lohun fe fi egbe sile.
2: Okay, yen ni wi pe asa ti o fi won ma nko lura won
0: nbe ni sir.
2: A se awa kan be wa to je npe inu egbe wa asa yen la ma ngbe soke ofin yen ni
0: nbe
2: ni ma mo rara.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ẹ ṣe ti ẹ bá wa dá sí ẹ ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún fi
0: ilé ìkún. Màá tó pè fún ọ ní fún ìgbé ìní ìsà ká máa bí tó bọ̀.
2: Ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ ká tún fi ilé ìkún. Lifestyle wa máa ń change. Irú ìgbé ayé tá à ń gbé ńgbà kan bóyá ńgbà tá a join cooperative irú ìgbé ayé báyìí la gbé ńgbà yẹn. Ṣùgbọ́n ó ti nǹkan ti ìgbà ti yí padà lifestyle wa change. O ma nfa ti awon eyan ti won fi ma n yera fun egbe alafowosowopo ki lo le fa ti igbe aye wa ko yato boya bi ise ta n se tele ati paro ise iru Sake Omi to wa waju mi ni ise won ma yo owo cooperative eni from source ko to di salary e gba cooperative ti gba deduction ṣùgbọ́n sì yìí tí n bá bèrè pé ọjọ́ wo ló ṣe savings gbẹ̀yìn ní cooperative ẹ̀ sìn ó lè má tètè rántí iye oṣù tó ṣe last irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń yàtọ̀ personal circumstances may lead members to drift away from cooperative. Ẹ ṣe Oladele Sunday Muyiwa wọ́n tún fún wa ní another reason wọ́n ní president make decision only àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ wípé alaga ló ń darí ẹgbẹ́ ìpè tó fẹ́ wọlé yẹn ẹni bá pè wọlé lẹ́ẹ̀kan sí kí agbóhùn àwọn tó jẹ́ pé alaga nìkan ló ń ṣe ẹgbẹ́ wọn àbí àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé alaga ò ti ẹ̀ fi bò ó mọ ń sọ fún wa ní gbogbo ìgbà ni pé nínú ẹgbẹ́ yìí èmi tí mo dá ẹgbẹ́ yìí sílẹ̀ rè é èmi ni mo ní ẹgbẹ́ yìí. Hello.
3: Hello.
2: Ẹ̀ka san o.
3: Ẹ̀ka san.
2: Ẹ̀ka san ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò.
3: Ọjà à ń ṣe cooperative kan tá a bá dẹ̀ bèrè.
2: Orúkọ yín àti ibi tẹ̀ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ kọ́kọ́ fún wa ní orúkọ yín àti ibi tẹ̀ ti ń bá wa sọ̀rọ̀.
3: Ẹ̀yin
2: girama
3: la
2: ti
4: sọ̀rọ̀.
2: Àgbọ̀
4: yín
2: o. Ẹ̀yin girama. Kò sí problem ó yá ẹ bá wa sọ nǹkan tẹ fẹ́ sọ. Hello. Ó dàbí pé ìpè yẹn ti rí. Kò sí láàfin bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá pè wọlé tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ orúkọ. Nǹkan tẹ́ kàn sọ pé ẹ jẹ́ ẹ fi orúkọ. Kí n fi orúkọ bo àṣírí àbí báwo la ṣe ń sọ. Ká forúkọ bo yín láṣìírí kí ẹ̀dẹ̀ sọ kájọ mú omi ọgbọ́n mu. Saheed Sanyaolu Nkiwa ó ní akú ọjọ́ ìsinmi láti Akala Express ni wọ́n ti wà pẹ̀lú wa. If I want to join your cooperative and salary pay appeals, okay. Ẹ jẹ́ kí á dáhùn ìbéèrè yín yẹn ní orí WhatsApp. Ẹ bá mi fi ìbéèrè yín ẹ bá a fi sí orí WhatsApp. Ti ẹ ti mọ nọmba tẹ ti mọ 00504985507 ẹ bá fi ìbéèrè yín yẹn síbẹ̀ kí á dáhùn ẹ bó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. Lẹ́yìn pé ìgbé ayé èèyàn máa ń yàtọ̀ ìdí míì a lè pé ní àsìkò tó tún wá há gádígádí tí olóyìnbó ń pè ní time constraints. Ìgbà tí àwa kan join tá a darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ aláfọwọ́sowọ́pọ̀ a ní time láti máa rìn káàkiri ká kẹ́gbẹ́ ká ṣègbá ká ṣàwo ṣùgbọ́n tó ti di wípé awon activities wa ti wa po gan o ti wa choking to je pe iru awon egbe to je pe agbodo wa si agbodo faran ni arin egbe bo te je pe ofin yen ti wa updated gege ba se man so ni ori eto yi gbogbo pe o wa oran se yen ejo ofin yen ti wa outdated innovation contemporary approach to cooperative awon eyan tin lo awon egbe tin lo ICT nisin so gbogbo pe ko wa ko ran se yen o ya ko lo san fine eh a nilo lati review ibe yen sugbo awa to je pe asiko ta ni tele to je pe iru asiko yen o si mo awon mi ma run won ma nfa seyin won ma nkuro ni egbe tori nkan be aha iru cooperative doctor nsin tin ba fi ara mi sapere lati bi osu melo kan se timothy lo mu gege pada ha iwe kiko time ti a fi ma so pe oya e pe sori eto e oya e pe mi laarin ose asiko yen ti se kini o ti deku eni ti yo ba gain attention o gbodo ni reason nitori kini ara idanileko wa ni lati ri pe a se awon iwe jade ti a de ti mu ni okokodun karipoke yes awon iwe kokan nipa business ba se nse oko decision making gbogbo e o bere si ni jade sita fun idagbasoke awa ta wa ni di oko ati se owo so time yen o ti wa choki to je wi pe egbe mi owo fun mi ni 2000 mi nkan kan gbogbo awon yen aleman ni asiko ti a n lo tele sugbo eyin o mi pe a tun ni asiko yen lati mojuto awon kan ti o to ati ti o ye. Hello.
4: Hello, e ku eto.
2: E ka so ma.
4: Mi a fe mi ka fa dipe ni la to tin si.
2: E se o ma. E ka bo so.
4: Ah, won tin kan lo fe ko wa ko ran se. Ninu egbe ti wa ti bo ba tun wa to ba de o to san sign. Awon eyin o ni, awon ti awon sare box ta kita. Àwọn tó dé mi tiẹ̀ tó ní ká
2: mọ̀ ọ́ta wọn ọmọ ẹgbẹ́ mi
4: nìkan.
2: Ẹ ṣe mọ́ mi wá láti òkè ṣe ni ṣé àárí nǹkan mẹ́ẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ tó jẹ́ bóyá bus stop ni wọ́n ti wà delay àbí bóyá hold up ló mú wọn sójú ọ̀nà èyí tá a sọ pé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣe àwọn pé ó pẹ́ dé ó yà lọ sọ fáìní 200 naira irú yẹn lè bọ́ sí àpò ìbínú kí àwọn èèyàn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sún sẹ́yìn nínú
5: ẹgbẹ́
2: ọ̀pọ̀lọpọ̀ cooperative ló ṣì wà nídìí òpẹ́dé lọ́sàn fine ó yẹ ká wá bi ara wa léèrè because ara àwọn ojúṣe ẹgbẹ́ ni láti wá àlàáfíà seek after the welfare of your members tí ọmọ ẹgbẹ́ ò bá wá sí ìpàdé ní oṣù mélòó bóyá oṣù kan ni but tó bá jẹ́ pé ọmọ ẹgbẹ́ ti ń fẹ́ pa ìpàdé méjì jẹ ojúṣe ẹgbẹ́ ni láti pè láti wá àlàáfíà irú ọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa ẹgbẹ́ kan wà tó jẹ́ pé kó mọ̀ wá yẹn gan-an nínú wa ó dùn sí àmọ́ bá kọ́lẹ̀ iye ìgbà tí ò wá sí meeting àwọn ẹgbẹ́ kan wà tó jẹ́ pé wọn dẹ̀ ní sọ fún ọmọ ẹgbẹ́ jẹ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ fi ìwé sílẹ̀ wípé òun fẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ wọ́n wá gbé ìwé jáde iye ìgbà tí kò wá sínú ẹgbẹ́ iye owó tí wọ́n yọ before you know what is happening they will just bastardize the members asset àti nǹkan tí ò sí nínú òfin administration fee tí ìdá ẹ̀ ṣe pé resolution ẹgbẹ́ ó ní pé kí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní san administration fee ṣùgbọ́n ọmọ ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ kúrò nínú ẹgbẹ́ a wà lọ yọ administration fee kúrò nínú asset ẹ̀ eléyìí ò bá òfin mu àwa tá ń ṣe àìmọye ẹgbẹ́ ló jẹ́ pé ẹ̀sùn yín wọlé o àwọn ẹ̀sùn yín wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ba owó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tẹ̀ ń ba owó wọn jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ míì wọ́n ò ní o ti fẹ́ lọ àbí òfin dẹ̀ sọ wípé lẹ́yìn oṣù mẹ́fà ẹ̀ fún ọmọ ẹgbẹ́ tó ń lọ ẹ̀ fún lówó ẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n ní ṣe bó o kó owó ìwálẹ̀ kan bó o ṣe ń dá náà láṣẹ mọ́ ọ dá padà fọ ẹ dákun ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ en ba egbe cooperative je gbogbo eyin ti wa yi wa lowo yin en ba egbe cooperative je hello e ti wa lojo po hello o ye egbo soke hello ah okay
5: e ti
2: re lo
5: seto
2: aha ka to fi idi mi ti awon megbe ma fi sase ni inu egbe ti won ma withdraw financial mismanagement ti awon megbe ba ti ri to ri apere wi pe awon adari egbe ti nlo owo bo se wu won ibi te ti koko mo fun awon egbe to ba ni fura ni wi pe regular savings a bere si ni deku to ba de ri ta won egbe ba nri wi pe odun yi e to ro aforijin ko si dividend odun to nbo a se AGM sugbon souvenir la funra wa a jere si iru gbogbo ye awon egbe mo sa o hello
6: hello san gbo mi network ni
2: okay e ka bo sori eto ma
6: lati moniya
2: okay e ba da si
6: moniya
2: e ba wa da si
6: emi na foruko bora lasiri
2: okay
6: awo cooperative kan ni moniya ngba ti mo wa nbe mo wa ku wa si site odo mi ni dabiri ogo
2: okay
6: mo wa mi wa lo bi ose merin owo mi ti mo ni nbe won de fi clear gbogbo wa ku wa owo ju owo ni padi
2: mo set yin
6: di mo ni de ba wa be sa
5: angboyin lo ma
6: omo mi na to wa nbe ati wa gba na emi na ni mo mo yen wo cooperative yen awa ti gba don owo wa to wa nbe o le ni bi 300 ngba awon na dojo so fun pe tansibi ni owo ngba ti won fun wa lowo afa ni tansu de bi won fun tansiri awa ngba ti awa pe so fun wi pe se beyin na lo so pe tansiri so awon to wa ni ori table won je ki a ri oro so awon na san se owo yen ba suba sumara awon lowo awon ngba ti wa di pe awa nbe omo yen wa ko so pe o nfe ohun ori aye ati lo sibe o ti relocate owo to wa nbe won sa mu gbogbo yen won se balabala lati bi 4 months nisin lati ko wi pe ari aye wa be mo wa so pe akowe le yegbe ko wa lati gba yen ki le a le se sisa
2: le se ma lati money year
6: bene sir
2: number 1 ele drop call ke ma gbo wa lori radio number 1 gege bi a se so ni ori eto yi mo se mention e ni jejo principle number 4 of cooperative independence and autonomy ku fun enikankan lati olu ile lati ile iya egbe olu ile iya egbe lati wa ma ba wa se akoso egbe wa iyen ti di ominira egbe o ti di lowo nkan ti principle 4 so ni wi pe ba ti e se ajosepo ni union ominira egbe kokan ko gbodo di lowo egbe kokan gbodo ma se akoso egbe gbogbo imoran resolution owo awon omo egbe egbe kokan lo wa ki se wi pe won wa lati union won wa lati olu ile iya egbe lati wa ma pase fun egbe yen ko si nkan to je be ko siru ofin be ninu cooperative mo si ntenu mo ara awon bi ti asise ti wa ninu cooperative wa lele ta ba se union iyen o gbodo gba omi ni ra kuro ni owo egbe egbe gbodo le yan awon adari won ti awon adari yen o ba wa se eyi toto ati bi o se ye awon omo egbe yen won le call fun extraordinary meeting abi ninu AGM kon le awon adari egbe be kan le won danu iye la fi ma nso wi pe awon omo egbe ni ofin to lagbara ju ati agbara isakoso egbe owo awon omo egbe lo wa you can ask your cooperative leaders from president to whoever to step aside at any time if they are misbehaving not to now talk of a union now running your society for you there is nothing like that in cooperatives ko si nkan to nje be ni cooperative gbogbo awon nkan ta wa di mo wo niyan o to de je npe o wrong ta ba se union fun idagba soke lapapo bawo le yin se nse ninu egbe ti yin te fi ri se ki la wa le copy lodo yin ki la yin le copy lodo wa ati ajosepo wo la le jose sugbon ki se pe ki union wa joko le asset egbe yen awon ni won ba yin pe awon ni won ba yin dari e awon ni won so pe o ya lo gbe checkbook yin wa ka ba yin ko be ni to wa ni union o ba sign e le degbe se e le make decision gbogbo iwa yen o ti negate principle number 4 mo ntenu mo ta le bere si ni gbe awon igbese to ye ka gbe aimoye egbe ni union ti padanu ti egbe mi ba so pe awon o se union mo wa ni rara o e le lo ko de si nkan to nje be ni cooperative egbe to ba so pe mo n ba yin se union to ba di ojo to won tan ni a se mo asset won to ba wa ni union e se account e ke ko le won lowo ko ma ba ti won lo ko si pe o le lo e o le se kini kan gbogbo owo omo egbe e lo fi ra moto ni union ko ni wulo fun omo egbe won ni ri lo ngba yin ma ma lo ni union e jo e je ka jawo ninu awon iwa yi awon okay e je ka wo ori ero ti Facebook ti ayelujara Arani Yahaya, thank you very much. Onki Waku Ishe, thank you for being with us. Achi Gbogbo Awachi, okay, Abdul Rashid Olawale. I'm listening to you on phone. Okay, trust you are doing good, Abdul Rashid. On my way to take care of one of my family members, Oshigran. Thank you for responding. Nkanta wa funra wa funa niye. Ka wa la fi ara wa. Ka demo pe gbogbo nkan lo. Ose ti ohun fi phone gbo wa ninu moto. Forget the bus stop to the Egobole o. Ose Abdul Rashid, thank you my man. Aha. Awon boya ka tun fi ide kan si ati so nipa poor financial management.
5: Yes.
2: Iti ba mention si ikarun ati menu ba lorisirisi iyen ni poor governance. Yeah. Running a one man leadership. Ta ba ri egbe to je npe iyan kan so a de tun ri awon egbe gan to je npe won dibo yan alaga boya president ni abi chairman na pe title office yen won dibo yan secretary won yan treasurer won yan vice president sugbon awa egbe kan wa to je npe alaga ma run cooperative be ni pe personal business yen ni egbe kan gbe igbese kan sin to je npe cooperative doctor wa ngbo yin o sugbon ati ife soro jade e fe kole e ti launch a foundation gbogbo awon igbese ti alaga nikan da decision make oju oba eti oba nile
7: eti oba loko
2: eyan lo nje be awon an gbo gbogbo be se nlo npa e jo e carry on e carry along gbogbo awon omo egbe be ba kole te so pe eyin na fe fi se kini e kokko se awon plan to ye ke se kini awon plan yen e kokko find out later fe ko yi odun melo la fi ko owo awon omo egbe ta fe lo kini compensation ta ma fun won pe won ri owo ara won lo fun ara won ere wo ni o jade ni di ile ta fe ko yi odun melo la duro ki ere yen to jade gbogbo awon ibere ati bebe lo lo wa ni waju eni organization eni cooperative to ba lo n fe kole ti alaga de fi dandan le pe ye anise agbodo kole nitori kini oko owo na ni ki e fi owo se awata de je CICS investment and credit investment yin investment o gbodo je yi ti a lo so owo mo nle fun ati nso lori eto yi investment te ba fowo si ni arin osu 18 months iti je odun kan atabo owo yen ati ire yen ko ti wa visible lati pada wole sugbon ti o ba ti di odun marun odun mefa to je wipe eni adari egbe to lo fi dandan le ile ni a le yo kuro nipo abi ko ma si nipo mo ni odun kan si isin to de ti lo ri millions mo le ti o je npe awon to gbapo lowo e awon o ni trust ninu pe a ko le afaimo ki iru owo egbe be ko mo wole e je ka fi ogbon se hello
5: hello sir
2: e ka so sir
5: ti eni to ba je akowe ani a oni da won bi kan
2: oruko yin ati bi te tin ba wa soro
5: akowe tin wa won ma dawo lo didi bi ose marun ti won ni ko sinu card na ma ni akowe o ti wa iru awon kan be se ko le ni makaruru ninu
2: eyin na ti mo eyin na ti mo answer ibere yen na eyin na ti mo answer agbari ni jota
5: eni
2: to je npe o nko o n keep record sinu agbari eni eji eta ta fi ri marun ta de n gbo pe akowe o sinle akowe o ba sinle ejo ele eloyan assistant fa kowe record yin gbodo ma lo up to date ba se so ni jejo ni ori eto yi ti omo egbe o ba ti e mo wa boya ke san owo yen wole ni ojo te nlo meeting abi o ko la te lo meeting te de ko card yin lowo lo sinu meeting o ya e update e e de gbodo ni card meji meji passbook ni mo so passbook meji meji ikan lowo yin ikan lo ninu ikan ninu egbe kan de update mejeji loju yin ti e ba duro kan se be owo yin ti n sere o ti n sere lo owo yin ti n sere lo ejo eje ka se bo se to ati bi bo se ye bi won ba update record yin bo se to ati bo se ye mo karuru o wo o ni ori eto yi ati gbo gbogbo gba eni to je omo egbe yo so pe iye bayi lowo n ti da ninu egbe egbe o si ma so wipe owo re o to be nkan to ma n fare o ejo eje ka se bo se to ati bo se ye e se hello
8: e kason
2: sir
8: mo ba bolaji aji bola ati mo
2: lati ruwa e se gan sir
8: yeah mo be ri bi se toto ni se e ti ala je se bodo wa ni abe ya ibe ask question number 1 so number 2 ni pe you right ki awon deputy come and return ara won ya
2: okay. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dáhùn méjì yẹn kí n má gbàgbé. Okay. Number 1 ni pé ṣé ó pọn dandan kí ẹgbẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ olú ilé ìyá ẹgbẹ́? Kò pọn dandan o. A kì í fipá ṣe ẹgbẹ́. A kì í fipá ṣe relationship. Principle number 2 tí n bá correct voluntary membership ìyẹn ni wípé ó wù wá la fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín tí ò bá dẹ̀ tó wù wá náà tá a bá sọ pé ibi tá a bá dé ní ìlọ́lọ́run ràn wá lọ́wọ́ dé a lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé à ń padà lọ sílé wa a ṣe union mọ́.

0: voluntary ni o ko pon dandan lati join union. It is very very voluntary. Ti aba de fe darapo mo union principle number 2 a gbodo gbagbe principle number 4 to so wi pe isakoso egbe ti tiwa owo wa lo wa iyen ni wi pe ti union ba so wi pe be ba darapo won wa a se bayi a ma se bayi a gbodo wo principle number 4 to so wi pe isakoso egbe wa owo wa lo wa a gbodo se isakoso egbe lati ita ofin ogba laye to ba ti di pe freedom yin o ni si ninu union o better e ma join union bi ibe se ri niyan ibere keji won ta lo ranti okay ibere keji yen okay ta ba ranti ki atopare eto a da won e Imasoje Peter, thank you very much. Onki wakasan, koni suyi, koni renyi, lagbara long, ame ashe. Koni suwa, nitori kini, ishe wani, ishe ti wan bili wala wani. Ojushe wani, lati rikwi, eto kongo, ati oro aje, odagba soke, ni orile de Nigeria. Ojushe wani, lati rikwi, bobonti, abafin she, ishe she, tomo wole, agbodo ni idono, Lorie. That is my mandate, and that's why I'm on this show as commissioned by the International Labour Organization. It is my responsibility to make sure that you are enjoying doing business and you are enjoying wherever you put money into. So by God's grace, we won't be tired. Eshego katunwa idimi si perceived lack of values. Ti omo egbe ba ri wi pe egbe alafowo so wopo ti mo darapo mo idi ti mo fi lo darapo mo won ko si nbe mo o se se ki won fa seyin iyen ni wi pe awa ta wa ni disakoso egbe ojuse wa ni lati ma wa idunnu awon omo egbe ojuse wa ni yen hello e ba wa yi radio yin sile edako
1: Hello,
0: Ekaso, sir.
1: Ekaso. Ejo, a fe ki kon lo diba wa pe namba wan kwada kan to.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
1: Oruko mi ni Aru Jideba si npe latoran yan.
0: Latoran yan. Yeah. Ejo. 080 504 98 507. Ejo. Arojo musolokun. Asiko wa ti sa ere tete sa si le gbe pe kan abi mi se ni o pere te e seun
1: hello
0: hello
1: hello sir
0: e ka san yes sir oruko yin ati bi te ti wa pelu wa
1: Mr. Giwa ni lati fashion
0: Mr. Giwa
1: yeah
0: o ye ba da si
1: ti gbe bi nkan so se pe one man dipo ti abari awon to se that kind of system se ijoba ma nba won da si ru nkan e ta si mu wi pe awon omo egbe boya won o pe eru nba won lati so wa bi nkan kan ijoba ma nba won da si
0: ti abari eni to n da cooperative se ta ri pe eni kan so mi jajo ni ori eto yi aimoye awon to n se ajo ni won pe ni cooperative a de eyan na na ni kikun ba se mo iyato laarin awon ti won se ajo tan pe ni cooperative ati cooperative gidi ta ba ri bi ti eyan kan so ti wa ni die iyan o ke se cooperative ajo lo se ta ba ri bi ti enikan ti so wi pe iye bye ni owo yin o mo gba gege bi ele loso ose iyan o ke se cooperative ajo niyan cooperative agbajopo owo ni iyan la fi se e je ka fi adagba eto yi ka fi ro sibi ni eni ni agbara lowo Olorun ni ojo mejo a tun tesiwaju awa ta ba ni ibere e ba fi ibere ranse si ori number 36 ki ale tuwo boyo na la te fun la to fi se program

Olorun ni fun se iyanu re ti o ti fi ha o wa pe lawon ero mi ma lona o si je imole won lasan loru eyin angeli didan luduru wura ki gbogbo yin juba tan wo jure ni gbogbo jobare baye ti ilo ise re yo ma yin ise re yo ma yin fi bu ko folu wa kan mi emi evangelist Dr. Bolare mi mo ki yin pe ku dede woyi mo so fun yin pe e ma gbo orin igbani eyi ti arakunrin Dele Adeyanju ti won gbe jade ni gbogbo ojo Sunday eh ni fe gbe ku nbe mo obi pe ki Sunday mi ko tun ti de ni o e ma gbo o yato sawon orin igbani o de won yi o orin ti igbani e ma gbo pelu Dele Adeyanju o wa nbe fun yin alaafia.

Igwe Roland Olomola Babara. O ni awon orin kan to je pe te ba gun ori eto e fe seto lori radio even ki inspiration ma si te ba ti le play orin na si ni inspiration ma wa gospel music orin Babara ribe secular na alawon orin to ri be to je pe te ba ti fi si bayi inspiration ma wa ara ma gba yagi yagi opolo ma sile orin igba ni le n gbo ikoni lagelu 6.7 FM reye oke gaju kefele lawa ilu badan ta kale si

0: kí la go so lodo yin ko beta koja iseju meta din ni ogun Ibu ato missing Johnson Oduola Gafar Opeyemi lati seyin ni ipinle Oyo Ajamu ona lapo Asaba Asaba Asaba lo ma je Johnson D Noble Ogunse Itan Vijesh Kumar Kalancheri Ola eyin Alaska mo ki gbogbo yin patapata awon ti mo awon ton wa ni ti mi
1: to fi dolala
0: sukoya ti bi oro koya
1: wa leyin oke ti mi ko le mi oba ti npo rosogo oba to wa leyin ati to so da se mo lo ba to para leyin so lu ti ba de ba da o yo leyin oba le mu kare na sa yo de ran ko se ni oba su to ba yi se bi wo lo ba se da ba su so ba si ti ma oruko yi ba da oruko igba gbeje awon le da bi ti oba o gogo ti e jese kini na ya juda sebi wo lo ba lori aye gogo Olorun ni ero Olorun pe Alpha ati Omega mo bi oga Olorun anu Olorun abo Olorun isegun Olorun aseori Olorun alasepe iwo lo ba lori aye gogo Olorun oke eyo ise lori oke ninu ilesi pe oba ti so godile oba ti sa tonoja oba ti so ileri gbo mo bi oga Olorun mi baba mi iya mi ore mi alalaro mi Olorun so ti ko yi pada ti ki se ti jo mi ra mo bi oga baba iwo lo ba lori aye gogo ada ni wa ye ma da mi mo ni mo ni aye ti je mo ni mo ni orun mo bi oga mo re yo baba mi oba ti gogo aye sika bi esi mu asoba ati jo aye gogo won fori pale fun angeli lorun won wo le fun iwo lo ba lori aye gogo ala jo ba ji oni ya le so ya le sa ala ro ba ro o so gogo o so gogo oba lori aye gogo oba ti fo ba je oba ti ro ba loye Tani kenyo le mu tinu gbogbo aye ti yi pada tani kenyo le yi pada iwo lo ba lori aye gbogbo oloruko akiki tan oloruko egbagbeje olorun lanti olorun banti olorun keke olorun fefe olorun ganga olorun gogoro iwo lo ba lori aye gbogbo oba to de eyan awora re ah gbogbo oga olorun eri o olorun oke eri ma gbo o oba ti so godi le ni o oba ti sa tan doja ni o kabiyesi oba so bedi koro bẹẹni oba ti so godile ti sa tọtọja oba ti so ibedi koro itẹlori oke ninu ilesi pe alabajọ alabajọ fawọn orun fi sọrọ rẹ o ofurufu fi ṣe rẹ ọjọ de ọjọ sọrọ rẹ o oru ni orun fi mọ

ago mẹrin ku iṣẹju meta tini ogun e ti won wa ni Facebook e ma bi ni network yen ni o so da beni pe ori wa o mo ojo Friday to koja oni baba wa mo wo ka lesu lẹyin 65 years won lo laye won de fi bi o se ko le ni ogoje odun re won fi se ise oluwa won fi se ise iranse baba Gabriel Lagunbi Adeido Aworinde don so pe asiko to o pe baba sodo wipe won ti gbiyanju won ti se iwon ti o fun olaye lati se

Ah, mo lu yole. Mo ki yin o. E ka san. Ni gbogbo bi ti afefe kan ni lese lage lu ba fe de lodo ti yin. Loko baba to ni kan ni yin gangan. Mo ta ba ko wole ba ni ba ni akoko ju. La gelu lengbo 96.7 eyi te wa loke okun te ni kin link yin 96.7 magaji ile toki awon la lejo mi loni ayi nkan ni awu gbo aga bo wa last ah eh o na ona po ni ona po le

0: ba po ti ma ni kin be fun yin lori kini yi ta nko en be yo fa
1: so eje wo die nbe cinema ni
0: ngo ti ma kan so nbe na ni pe awon baba ti mo ti kiso waju mo dupe lowo to ra awon gbe na ni tori jono yato si pe ojo alarin eyan gan lokara re mo mo ti yesin sin to nse nbe to oye to nje yi mo mo ti yesin in kan barikan tori jono du to ma gbe sin ni jono yato si gbo ti mo koko bi e akobi ti
1: Allahu Akbar
0: pelu se ko le oiko
1: ojo na fe se de rijo yo ko bimo laye
0: Ruggolo.
1: Awana do

0: wa mo n gbo yin
1: so adupe njo na lagba ta bere oye lati je agboku omode agboku odo
0: alhamdulillah
1: awon arugo oku nigba ta bere kunle o lo ni yoro wo inu wa dun yato si pe o won ni oye ipo were ni e bayan di won le tin bayan di ni sin ba te ba si ri tiata
0: be ni won ni won se were fun o
1: no o jeje ki I don't know where the fun ni yen o eni bayi lo to
0: se lo se e se fe mi ki se wo na ka ri mi
1: olorun eyun ni se were e ni lagbara olorun Eh, ni si wiri lagbara.
0: Amen ya Allah. Amen.
2: Amen.
1: O adupe Ọlọrun and then afojusun wa gan lati so pe mo di magaji. Ko di pe kini kan lo ni.
0: Kini kan.
1: Se magaji even en te awon te be je magaji le lori. Awon do ti se tan ati taku ni. Magaji di je se magaji ke ka dagbada bole ki ta lo be je magaji le lori re. Ki lo ni lo to fe n. Nkun wa ki lo fe mu wa sori table wa bi bayi. Oni awon pictures ko wa ti ma send si ni de ninu adugo kini nte ni lokan gan lati se.
0: Magaji.
1: Oro. Na.
0: Mo ti ri awon ise yi kan te fi ranse si mi. Pelu ase oga patapata fun le ise ojo mejo ni ma to lu. Mo ti fi awon alase kan ni yi. Ma si lu ni ojo mejo logun lodo Olorun
1: inshallah
0: ha eje ngbe bayi ile Ibadan ilu to loko to loki
2: to tobi
0: awon nkan wo le ri ti o ti sin be to ye ko wa nbe gege bi pe e ti jade ka ki orilede agba nla aye te je ni igba ojumo lawujo oya
1: esi nkan kan number 1 ti Ibadan ni Ibadan ni o ni
0: eyan
1: o ma so pa lero a ni eyan ṣugbọn awon eyan ta ni gan awa mo ba se le lo si
0: esawo
1: lara nkan ti mo send si ese ni awon eyan to wa nbe o ni ilu ni o ni gbe tu
0: bẹẹni
1: o ma wo pe ijọba se nkan bayi ki ni temi gan lati se lati jẹ kun ẹyọ kan yẹ ko di meji o bẹrẹ lati ri mi tutu se adugbo ẹni to ni blọọku to n ta ẹni to ni simenti to n ta to ri pe simenti ile to ku o ti ba le mo blọọku to wa nle ko jẹ ka adugbo mi mọ si gbogbo lati jẹ ki ìjọba se o ṣugbọn ngba ti wọn ba se wọn ẹlẹrun ni o gbe nibi to ti se fun mi
0: to ti wuwo
1: bẹẹ so now ti ma dọba le ni fẹ ara wa ju bayi lọ Ibadan gbòòrò ló gbòòrò ju bayi
0: so
1: ba gan ba gbe ta ba n se daadaa
0: ka gbẹbi o ti wuwo
1: bẹẹni ka fi wọn lẹ kan ma se ti wọn kan ma ri pe n ta n se n bi ok ta ba mu ọna ta se daadaa ladugbo wa ara àwọn olóṣèlú kan tó fẹ́ commission ibi tó bá ti fẹ́ commission rẹ̀ lẹ́nu kó ti dìde tí a pé

ti lage lu 96.7 oke to gaju awon oke lo martini salon lo ni ro yin sugbon saaju egbo awon koko ile ti onbe ninu iroyin awon gomina ipinle osun ademola adeleke na lo ti salaye bayi pe are orilede wa nigeria o na ni ti pe won lati ki un ku rere latari ijami olubori lati bo se ipo gomina ile keji gomina ipinle oyo ni mero se yi makinde na lo dara po mo gologo awon eyan lati ki gomina adeleke ku rere latari bi osu jami olubori le kan si won ipo gomina ni ipinle osun ijọba orilẹ-ede ti qatar naa lo kọ jalẹ wipe awọn to jẹ awakọ ofurufu orilẹ-ede iran mẹta o naa ni ko si ni akata wọn latari ẹsun eleyi ti orilẹ-ede iran ti wọn fi n kan wọn wipe awọn to jẹ awakọ ofurufu ọhun naa lo ti n bẹ lakata wọn lati bi oṣu kẹta ọdun yii

0: Hello? Hello? Ah, quel est le dé? Comment on va aller ici?
1: Moi, t'as dit, il est Toki.
0: Toki, quand même. Il est Toki, mais oublié, mais aïe aïe.
1: Ah, il est où le mille?
0: Il a gagné Toki, Gangan.
1: Ah, moi, j'ai dit, l'homme.
0: Ou bien, là, le dé, Tori gbogbo n to so ni isin owo sakanti e o so wo n de bi to yi o de tori pe opo na ni tin so pe wo gan won ni pe kafa lo sawon eyan ewo n kafa won lo sawon eyan kafa ni
1: ewo awon o de bi to ye ko
0: se kafa nu
1: kafa nu
0: se yin na sorry sir se sawon eyan kafa
1: kafa da bale n to mo la fi nlo
0: n ti mo de fi nlo mi Eka ale o. Eto ni.
1: Asabo Olorun ti mi ni. Mo na ti o ti ba nti o. O ti gba won.
0: Ah.
2: Eni e mo gbo eni ajo du mo gaji a de le ejo.
0: Ah ah.
2: Eni ajo du mo gaji a de le ejo.
0: Eh se tuuru. Ewo lajo du.
2: E mo ti kesi loya mi.
0: Eh.
2: Ti yo eni ajo du mo gaji.
0: Eni ajo. Se ni e se bi wo oduye.
2: Ah ah.
0: Se bi wo ta lo loye ni.
2: Ah. Ki lo nso yi?
0: O wa ti wa gbo owo iya mi ja.
2: Mo le ta fe ta ti foju sun mi sin ko. So ro pe eh.
0: Bi won nso ro won. Ah. Ese o.
2: Segun salam. Come ready. Ah, ati fun e kale meji la promise
0: e. Oh. Se oluko.
2: Segun salam lo lo o.
0: Oluko. O n disappoint me.
2: Ah, come ready. O lo lo o.
0: O ti n disappoint me o.
2: Ah.
0: Eh, len to sele nisin ti gbogbo awon te gbowo lowo won nisin. In temi n beere ni pe e ti gbowo lo awon eyan. Se be ni. Se e gbowo lo awon eyan be gbowo lo awon eyan.
1: Won ti mo da ko fun si ah
0: e gbogbo awon te wa gbowo ti an na won gbowo awon gba ti an ti ri pe to eh oja te fe gbowo ra ko ri be ma ti o se se ko mo baye se mo mi die
1: en ba ri nkan to tu
0: elemu ah eh hello
3: hello
0: e ka le sa o
3: e ka le
0: e ba wa da ko yin o
3: e jo sekun salam lo nsoro
0: ah
3: ya 50,000
0: lọwọ mi lọjọ Thursday. Okay.
2: Bo sowo ni.
3: Ko
0: ba mi jọ owo mi
2: pada lọ la bi
0: ko. Ile se o ba wa da si o. Ah, o be
2: ta.
0: Ah, se bo sowo ni.
2: Ewo kan ni.
0: Ebi wo lo ya so n to fowo se.
2: E mo ni awon mi.
0: Ah, so n to
2: fowo
0: wo
2: ya lo re taja ta ba de n to se yanju ni abi oyo
0: eh
2: mo gaji le to ki akiyin o
0: ojo ni ti
2: eh adoyo ti money mo ti lo eh awon yen ti kojo ku ba bi yin ka de wale ati ri yin be comrade segun salam ojo ni ti iyen ti adada nu eh gberu mi ba mo su ka me ja lo
4: Lagilu FM 96.7
5: O bale bagè, o wole pèlou stiz Itali, o bia Misty Peters, jatou la bi opore ogun Gentleman on the body system, o bon tarigi Akonche Peters, ito ba orish rish Ya iso, bia, dota aninu agwara wo yaja 50 Peters, besti bobo bere To dati emo, imuli anwa boys, to fe kpe lori e To fe shino mara 50 Peters, wafu ngo sisi o loge, o moge to sexy Bobo ati baba, to fe wa fully active in the other room Tawiko molo moge wale ko male Shino ma, David, na sise sise Ki ati son ton afe dugun Ewo, ayegba yen ti koja o. Step up pelu 50 Beaters. Ko sunrayo. Ko fun bebi etan. Nibi kibi, nibi gbogbo ati nigba kugba. 50 Beaters is produced by the 50 Waves Limited. Esile ri akakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Plot 3, Light and Craft Building, Basoro Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 Beaters. Nadaki Jolodi.

0: Yes.
1: For your information. Mo fe fun awon kan ni award le pari odun so pe emi no pe 40 years o
0: to tin gbo sa fe fe
1: 40 years
0: goji odun
1: ti mo ti 40 mo fe fe ko
0: ojo egbe na
1: mo ti wa ni mo si fe
0: ojo egbe
1: celebration yen mo fe fa awon eyan ni award mo fe fa awon eyan la award gan ti o fun ni award Alhaji Ambale Assist number 1
0: ti kene kankan tori ileri ni lese re kin pele re
1: iga
0: ki wa lese re kin wa pere ni
1: ko ri ga lese ni
0: be ni kin wa pele re
1: ke lo
0: elo ni nbe lowo re bayi to fe fawon yan lami eye tori emi wo pe a fe fun yan lami eye imoriri ise imoriri eyan ati ma se bo ni ma mu ko to pe yan pe a fe fun yan lawo odu pa to si fe fun o fun ni o fun lowo o fun ni awon nkan mere awon nkan lole to gbe fun pe to amoriri yin o fridge re amoriri yin o fanu re nigba o to mu envelope to to suke o fi ni an lo tori joba apapo bi ese ma se nu awon to gba GSF aru ni o o eni ni o awon to gba san ni o gbogbo won ni joba n fo lawo labuja won fun ni
1: won gbe briefcase
0: o ni mi n ba bi million marun de mi million mewa mo ti fe ro to fe lo
1: sori Alhaji Kabiru Jalaroro won wa ninu awon ti won gba award Alhaji Ambale Assist o wa ninu awon ti o gba award bakan na
0: awon to fe
1: magaji magaji magaji
0: won to fun won ta
1: Adewale bade yan ka ti won je fi fun
0: olowo to olubadan
1: o
0: bi ese o
1: won ma gba award bakan na magaji le le ko won gba award
0: magaji odugade nko
1: magaji na ba wa to wa to ni magaji oderin lo magaji Kabiru oderin lo
0: magaji bo se tan ko
1: magaji bo se tan o ti wa o ge wa n be to o gba bayi
0: are magaji are magaji
1: to wa ri are gbogbo magaji ti le badan
0: ori asimi ari ori
1: o gba award so wa ri oludari
0: se pare o se kan to le
1: da wole il a dit va
0: ah
1: engineer de ton sanusi baka oluwan
0: ofun
1: won ba word awon ti won ma gba word ma po
0: ah
1: wa ri owo to wa nbere
0: olodum te wa o
1: lona mu
0: awon to da ko kale elolo fi na bi lo ku fun
1: ah en ti a fun na fi lo ku fun awon gangan mo ti call list a gba tenti kaluku won san wo tenti
0: awo
1: awon ti a fun ni
0: kini mo nbo baba alawo du da lori kuluwo
1: ori e o pe emi ni baba alawo
0: awon yo tun san wo tenti
1: won o se ni san aye ti yi pada ti ta te ni so
0: e da pa pada bo e ku kale be o
2: Oladilewo FM 96.7
3: Ilera loro alafia tayo
4: Ọ̀pẹ́dọ́rá Abá Ohm olóòtú iṣára gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣára ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀ ká rin òkú ná méjì kùtì mọ́ rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wọ́lẹ̀ wẹ̀sì àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ láàánú ọ máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀pẹ́dọ́rá fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ ìyá àjà láàgọ́ ara àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn ká máa rìn wọ́n kú wọ́n kú ká máa tẹ̀ gòlùbàgòlùbà ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú egun ara tàbí iṣan ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí kà sí wa lónìí ní Ọ̀pẹ́dọ́rá Abá Ohm.
5: A wà ní ìta kilo ní ìtútàbà òjò Ìbàdàn.
4: Bàbá Ọ̀pẹ́dọ́rá ní àlàáfíà ló ń wò.
6: Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ò gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọ̀pẹ́dọ́rá ti gbogbo aye ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma le na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje ta won agbalagba ti won pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbona wa lati nu o si le fa ki ise eyi ti n gbeje lo si bi ri ne yen ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju ni yen ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbona o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda won laam abi ki nkan funfun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare ko ni gba iri na lowo en kokan wa to ba mo po ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe si biri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan to lupa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opopopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o

0: ajue office wa oyipada awa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa awa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi kini baba isan wa yara ma gba ni morin lati ka wa ni le ra pepe ni kini nda wa la mu nu agba re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa le ri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo yi keyi yo ti nda la mu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinera fun wo ati nero ati buso keni si buso keji o ti dinera fun wo boya wo te rin won ku won ku o n tegulba goloba bi ba to te ti jabo lese ti e iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewu boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa sakatu a si ni ofa ade a si ni ofa baba a si ni ofa oje
1: ofa arukana ede wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abofa sakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lo me lodo awon ilu ya ya mi ni lo me agbole won won pe ni koju omole iya ya mi ta so o ti le ni 140 years fun e ni ko u ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti pogoji odun o ti pa mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyinju re ta pe ti ti akoba fun lepe ati ri ne ka wi ti dinara abi ati ri ne wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi bi won ma ri bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin re je a ma fa itoju oju te pe oju eyan ni rin dada abi ki nkan ti a le si ni loju tabi ki o dabi e pe won da eru si yen loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni pterygium lola bayi wo ti e ti ri yen kan to ta kini di o loju bi tene bayi asiri yen ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to gba ya ma pe ni isan ni wa yara o si le

0: se nipa ife nikan won nipa en to le duro nigbati gbogbo e ba le kokoko ife o kin se nigbati gbogbo e dun nikan ṣugbọn nigbati o nilo ilorowo somebody will be there for you tori pe aji sele awa ati gbogbo e yida en to le duro pe ololufe mi ni so mo ni gbagbo ninu re omo de se mi tete mi da oro e mo fi kin kabo sori eto ni temi lale yin ojo wo ko pe mi saya de fufun bala oni felele ninu ti badan ti se tu tu so mo mi o ojo wo ko beta yi ba wa fun yin ni te ni fe yen manika daru ka tutun sha oh my lord stay with me I'm in your room in my head to wu yen ke to yan ru ele kan si mi kala mi so la bi kala ti nkan ti mo so so yen sha oh my lord sweet sweet love so ge bi apere wi pe ife yi o dabi ere ballu be abala la koko abala eleke ni one first half and second half anybody I beg you one first half by lale so lani second half ma to bere ni te wa pelu lale yi first half e ma tan lale $5 ke tun team yin sha tun ma yan ru e di bere yen mu sa ma soju opo sile ta ko ba ti to ke tun ma tunru eyan si ya o da mi lo lo la mi la mi bi eto ni temi le wa ni fufun bala ni fele ni lu ti badan o kin ka bo loruko awon oko mi lale yi mind the voice mi lale yi stress ni worry am ti ma lo be mo ka jo ma gbadun e be Mr. Martini kilo she voice yin stress ni won tori tin mo wa lori eto lale yi boya awon ni temi tin duro and that wa de bibi gbadun awa lale gan ni Oluwa Femi Williams wile e duro tan pe lawon rin awon rin tale atu yato promise mi lati taro pe ah Mr. Oni temi fokan bale to tale yi eni fe mi si e se n gbo mi lori radio lo wo mi lori Facebook lori lagi Oluwa FM 96.7 to ma fun awon eyan ni ebun owo lale Oluwa Coca Lari na wa ni adeku ojo bi last week to akoko Lari na wa wole ten so Lari na wa Lari na wa te ejun kankan so Lari na ti on ba dale to yan ba dami tutu si waju lo ma tele tutu dami kankan ile ri ti o tutu ni o ni fe ti re ni mo soke o ni mu yan ya ko ti ye mi to wa ta koko ma salaye ile to para mi le ti ni sala o mo ba lo ko temi fun ni commissioner fe yin omo ni le aje yin the don't pray on the radio o para mi le ya ga ga o ma lo bi mi da ko jowo lori eto ya abala meta ototo lani lori eto yin abala koko ni abala let's celebrate ourselves abala let's celebrate ourselves o tale yi ma je lele yi ni te wa pelu yen jo wa lori bed yen dira yin mu yen wa ninu room beyin sese kuro lodo e lale iro le leyin kuro o fe gbadi monday laro monday le do ma you know eyan lo bi show na lo bi show ti get ise yen yin ni ke tutun yen ye o ede ka da ogbo eru o wa tutun sapada a ni opportunity je tun ma tun sa a tun mu pe ah no ma lo language kan won ni if I have opportunity to come back to this world I will choose you all over again awon ko paro fact no so o won cap ni won cap ko se ko bi awon paro ọmọ janu
1: mi to mi stand up let me dance
0: easy niyan tori pe o wa fortunate
1: come on
0: jere yan gidi
1: come on yeah oh yeah come on step up
0: e a change owo e de ka wole

0: think pe last week nigba ti mo receive call yen a lo voice mo voice ni e na. Hello.
1: Hello.
0: Hello e kale. E ka bo sori eto yi. Ami Olorun se fe dare ko yen be fe.
1: E je mo ko mo fe ka si atisi.
0: Okay.
1: E ri ti o ma n bo ni.
0: E seun gan ni, e seun gan ni. Thank you very much. E seun. E seun.

number yi ni fun awon to fe send message ti fe send message si wa lagba ni fe ko wa ni po ile teni lu amoro nipa oro fe yin ni o 090 0914898208 090 0914898208 Letter I like G.

0: Edeka Tumintu Rambe, papa. Hello?
1: Hello?
0: Kile pe?
1: Uruko ni Solomon Lati Apata.
0: Lati Apata.
1: Yes, I quit it, sir.
0: Okay.
1: Yeah, you were telling me to, open it at you, then, could it be fierce, yeah, I repeat dancing. Because of, maybe, only wa, I wonder, I'd be, don't we play, or command, girls, then, because of, okay. So, because, so, that's, okay, so, I'll be, okay, so, that's, you, so, I do, so,
0: hello?
1: Ojo wa du omo yen ko wo ko de wo awon kan to
0: lo ni ki o lo ba ko lo ba ko yen pe awon omo yen ko le ni o
1: eh eh mi to ni last ni ko so fun ko pe so wo ko lo ni o
0: pe
1: se lo se ni le
0: okay
1: so ori gba awon to ba omo gbe so ko le ni
0: okay
1: ape to ko ba joro si
0: le ore yin lo ni o eyin ko le ni o
1: eh
0: omo te wo yo ni ko le ni o
1: to ba se pe to ba ju
0: se o ba pada
1: ka
0: fi
1: ni ma pada
0: tu
1: so something like
0: that ko kimbo se se do re so se o ko wa nle ari ko ti ko ni le na ko to so
1: o ma ju ni to so pe no ani to ba so o pe o sa de o ye o

0: Hello. Hello, long way to you. Ah, going that down.
1: Mo ni ke ma binu pa o ti wo so e pe live woman yen live e ti damage
0: ah kilo de
1: pelu pelu wa ko yin
0: e ma se pe e se fun la advice e ko ti je pe o ti je pe
1: next thing ni bi yo se plan to gan ni fun si plan to e ko ni fun si ni pe yo se le daduro to fi le wa standard tori pe e wo ko si gba ti ma gbo ni gbo oko ederi alagide yan kan ni ti distance jodun won ati en to se oroko epo to faja laarin won so wa ni yo dari je npa pe so ko da tun era won fina ko lohun ko lo so do ona ko won ti gbogbo la foju so best thing ko ti te wa re pe ko ti mo ri dada o
0: e
1: ko ti sa